0: Rinoca. RM, bom dia.
1: Upuka utshama la kaela awela ku amasimwini awa woni ku batsongwa ni varile ndlala uka ya masimwini dambulishini ya nkati
2: agambo gawo shika gikumila hakunene na hinao kama ukumile longoloko wa gichili murimi hiu kaketala ilongoloko nga vimangeli kamina armindu masingi rufina mundawo hivi ikamichini gichili murimi.

0: Mongola nyeva burger vorra di msambeki masoko kunarino zuva ru nyamasi e chipiri chofiki zuva roshi makumaviri no mata natu kuna uno mweji wa mawe gori rosuru suviri no makuru no kuna kuta makumaviri no mata natu heo msoro masoko kwa kava kushtanga pa zuva rosuru mpikizano juu mtambo juu vangisa mwiri mapereiro kujijira turubu yango jogu nishportivu zishkolaris ati inozo wanikawa tushivirenga ngu pakucherekeje huwa pa zuva rosuru zuva aru nyika huru yuvasipe Afrika munu muprovincia va gare varkuti Afrika nudikira kuti amuke afambe ngopachake ega u imsoro masoko kwa pearungu tuwa pomori kusokovere ngwandine Armindo Masinge Rufino Mundao alikumchinchombe putinoti mashire ingo makwancha anodikana Radio Musambiki kwa tanga zuru muno mu provincia chigava cho cho provincia cho mtambo jo maperere okujijira Idrasio Makondela arikutirebesera soko ire
1: shkwata cho district yo inyambani chakanyisa kuna shkwata cho district yo mashishi pakati pokuzauha ko mpikizano jo mtambo jo kuvangisa muviri divi ro skola shkwata cho inyambani chakawina ngoma bola matandatu kushikana mudaviru kumpiri kumpikizano uwari muhushu shkwata chomashishi vakananga kuti shkwata chavo chakanyiswa ngokuti achizi kuloveja kutamba pa chivanji chomashishi
2: mbeja kile tu nunca fizeram jogo no relevado pela primeira vez ter contato com o relevado porque sempre faziam jogo na terra batida a razão pela qual estavam jogar descalço aprendemos alguma coisa vamos melhorar para o próximo jogo neste caso
1: godiviri mwenu Mr. Tonyango shkwata cho inyambani vakava vachifara sikuru wani maningi ngokuti shkwata chavo chakawina ngoma bola matandatu
3: titsakile porque ganhei la jogo lezo avana na vatitumile vama ele zvia inga lomba ne trabalho zvia inga mazva ku kwadzvela kuti ngumubela nompodi mututsuma dokamana lomukapweni
1: mukuru wani womutambo jokuvangisa muviri muno muprovincia yo inyambani va Leonardo Basanyani vakananga kuti zvese zviri kuva zvichiizwa kuitira kunajirira bani jotudu nozvivanje zvakava zvichihoshokera zvisepo ngozvinguru
4: leswi nga mahiwa hi ekipi tekinika zva lunga kuwa nhlangano lowu famba khwatsi na ku nghena chawe cholopetela tikambu xa tiselectionariwile leti to tirhisiwi akusika nyamuntlha ndzi a siku ka magumu
1: kubuya kwa Leonardo Basanyani mukuru wani womutambo jo kuvangisa muviri muno muprovincia yo inyambani mutambo jo divi ro swikola jiri ku izwa muno mudoroba ro mashishi pa muno inyambani Idrasio Makondela kuvhira mudoroba ro mashishi
0: Tabonga Idrasio Makondela pazuvaro zuru kwa iwani kawa kushisherekejewa zuvaro Afrika vagari vomuno mprovinsi nyambani varikuti Afrika nudigana kuti asimuke azvitire ngopa chake mabasa asuri kokusinyunguka munyara muvazungu mangenda vomunyika jo Europa zviya zvakava zvichiizwa zvakadi asuri kokusinyunguka asi zvona zvirikwanika zvichitevedzwa kuna mazuvano itusu rati Musambiki tikava tichibatira mazu a Vitorino Obisi kwapiwa siya mazu aya
5: zvatairangarira zura handizvokuzvikuitika nyamasi taida nyika yedu ichienda pamberi ngokufuma mashizva kuoneka ntsumweni nyika yese yo Africa kuna ngondo kuna njara kuna ndenda chinozosiyana ufumi wadu wapfama kushona tina nyika yazara ngoma recurso mashima recurso atipo kuona zvakakutishandira vaiti kunzarzuru nyamaso wara vachichina chinda pembero kuti kolonizara atipo kuona zvatinoita pamutenderi wedu ndizvona zvinoita kuti Afrika wedu achaende pamberi zvinodikana kuti testo vaafrikano nenga zvataita zuro nyamasi tosungana tovana njira kuwana independencia ekonomika toita negosi nevazungu mashi tichionerera marekursi edu akupera ngovazungu akupera ngomakontinenti amweni zvinodikana kuti testo tovaafrika towanana togara pambuto imwe tovona zvinhu zvinodikana kuita praafrica yedu inamberi
0: Ngodiviri mweni va John Tivane vareva kuti nyika ino upfumi uzinji kaveta ngopa kutama kuzwanana nyika aichiba kubudirira.
6: Yona Afrika kukira kunjuko ya Afrika hii kunowanika kushuoneka majove mashibudirira ngondava yuvuzivi kutatija muno mu Afrika pomo nyika chimweni chokunja. Zvimwenizve ngonjuko ya Afrika hii inotipikeja kuti tionike tishirangalira ngondava yuvira zvekupingirija kuti Afrika hii ishikaende mberi kuvona kuchiningo ulombo kushaya kumabasa kuna majaha edo mazinji majaha apera kuita chikursu nokuti avana mabasa tambe nokushini nokusiyana semapone tu desigualdade no e izvo zvinonga zvipingirija kugumukolo wa Afrika para kuti Afrika ioneke shenda mberi zvizinji zvindiya kuwanika zvizwa no e pomwe kuvona maningo ngoedukasao ku Saudi services public pomwe nochini nokukombatera kurubusa yonika shitika mumabasa ostado mabasa ochini ostado hei muito mais kuti iAfrica yotukuda mangwana noe tukuona kuti Afrika irikukula kuyanda majove avance technologique nesikazo uzivi ukutekenya pomwe nokuti kwandia kwanika oshitaruba tano
0: mazi ovagare vomuno mu province yonyambani vachibuya ngozviya zvinodikana kuti zvizwe nochiniguru rokubudiririsa nyika huru yovasvipe Afrika. Vatungamiriri vopa Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto kumkuriri kwa ino provincia yo Inyambane vapaka akuripisa shango mkati molino gore mare inopindirija 40 milhões de meticais. Varmando ngwenya nakuri mtungamiriri opa Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto vareva kuti akudadamihwa ko mare iwari kunozokwanisika ngo pa kuspira ko mumwe numwe mune uchako njako anwanika achita basa irwale pa mtundu uwale ngudiviri mweni nokuspira voko valendo vanovhakachira parke iwaliyo Arquipélago de Bazaruto vashi nyengeja varmando ngwenya vareva kuti kungazokwanisika kudadamihwa mare iwaliyo 40 milhões de meticais zvinozokomba kukwira ngopa mtengo unokwana kuita 15 milhões kana kuti 15 milhões de meticais kunga zvamufananiso no gore era pinda kwapi mare yakava ichiripiswa ngoshango tirobva ngo impostos pamwe pano receitas yakava ichiwanika pasi zvikuru kwazvo ngondava jo guvaijano wevo yakava ichitika kuna makore apinda batanije no zvinguru zvakava zvichivhunguza varmando ngwenya vanakugondavo kuti ngopa kuspira kuvararame vopa mutundu uwale mare japa kwale kuti chinozoripiswa ngoshango chinozodadamihwa
7: ndzivataula leswaku makungu yaku atirwa kuvhikela andhawu liya ya kuhlayisa titshomba awuhambananga ni swikarato leswi swi nga kona tikweni kani leswi hatsemba niku hi vona leswaku zvi kona swimahekaku haku ha sangula ku vuya ka masiku ndzhaku na ku nga si humela swikarata leswi nga na zvona leswi swa hi nyika lisima leswaku hi sima mana hi lwa ni swikarato leswi taku swin'wana leswaku hi nyima ka ndlela leyi ya ku hi la ka ndlela ya ku famba khwasi.
0: Kuvereketa kwa Armando Ngwenya, mutungamiriri wa Parque Nacional do Bazaruto. Basi vapurukiri vo Radio Mosambiki nosokori tinotaguma kumbiri kwa mazinji o nyamasi. Chipiri chovika mweni masoko maveterenye mangwana chitato nyamasi. Arungutwa pumaza kwa vere ngwandini Armindo Masingi. Rufina munda wenga kumchijimba putinoti mangwana nyeka na kisisa skuru kwazo.
8: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.
0: Singarosh ni 50 minutu ya nika matimu ya siku.
9: Matimu ya siku.
10: Mwingise tilosili kama timu ya nyamukha ikhela kala lembiga 1976 ikulungela khululeko wati kugagiana. Atikule kumeka tiku hombe Amerika. Mwingisete teka sangu tama wingisela matimu ya nyamukha. Amatimula wama ambiwa emi nangu nyua gezumu gizu wako Avelino Antonio. Luis Batista asasela mchini. Nyamukla vinseshka mayo yamba akulule kuwate kuga Giana. Giana loi iti kugate kuhombe Amerika. Adoropatinza ga Giana i George Tawen. Amatimu mali Giana loi kusangulini ave adumero heva kolonyi wate kuga Spanya. Kulanzela mabunu yate kuga Holanda. Spanya anga mahangi chumu lumuka kukisa kutanu uaki gati kulege. Holanda hiye na atirile kungovu kau aki gati kuga Giana. Ava rangela tiru wa urimi ga uluva amimova hambini kafi. Ama simula wa ya kafi uluva hambini mimova marimi wa jikarawu jinga karishu kongola lukwalu mutiku hombi Afrika jia leyu. Ajikarawu leji luku jikarelu makunu kutira chibalu ejo na jinga tutuma jihamba jituonela. Kota hanzu kakutuonela luku atikuini gagiana kuteli hivanu vashungi ya tima. Hakuwa luku shitutumili shikara uleji. Jiji ya ranzana niva wa satu wa walungu. Vati kweni gagiani kutualiwa juu ya shutalavana. In 1796, nzeni kazi wananu wa matiku ya Holanda na Inglaterra. Atiku gagiani give ginyikelwa kama ngiza. Kachifumelo lani chinga ngena kama timu hivi tugaku itratado Anglo-Nerlandeji. Na chisainilu ya kudurupeni ga Vienna atikuweni ga Austria. Loku atiku gitekilu hemangiza kuwe kungena mashina ni vana vati kuga India lava nga vitaniwe hemangiza makunu loku vaiva patana ni vana vati mwewa kuchetelana akove valwela kuleku vatseka kutera chibalu leje vanga vitaniwe lujona leyu. In 1950 vave vaumba wala haka kuchetelana loku. In 1950 vave vaumba Partido Popular Progressista PPP bangi mavingu tiku gingarangela tiru wa kuchusa tiku. Kuve malembe manyingi ya yipi kala loko atio ga Inglaterra givumele kunyikela khululeko. Leswi swi mahikileko hi siku 26 ka mayo lembe ga 1966. Basi mwingiseti amatimu ya nyamukla 26 ka mayo manyimala. Ikilili kala lembe ga 1966 yala kanyesi uga khululeko atikweni ga Giana. Atikule ga Giana gikumeka atiku hombe Amerika. Amatimulao malongiselu ka utsale ni uhengile temi na mwinyu wa gezumu gizwa kwa Avelino Antonio akamchini kuvena Luis Batista.
9: Muzile amatimu ya siku.

0: Gichele mungisoto kuranzeka hoya hoya kama hungu ya mishula radio Musambiki lomuka province ya Inyambane ya mturi ya takekechu hiyo na ligi yiba kunkeve hawa chimbelo wa mmoha lomu hakukekechu kusukela lomu Inyambane kwa kama pozu kutani kusukela kama pozu kutaka masini kutani kafila mkulu banula wa mahakotilo wa kansa atuperesta mmoha lezu asulumu na wini atuotukusangulila mshakanu ya kutisamir ya lomu kule nunga mashogu kutifu shukularish letitwa kumakata mahungu hita kuna umalu mangenika Horacio Romão Tomás Valo yaka uwani liga mchini kala lukulu mahungu ya mishula radio Musambiki ya mituri ya takeke kulumu Inyambane yonali bakungye vika wakike kilezwa kubanga kumeki na wakari wa engedela mitengu ya kungena mimovali ya kusuka lumu Inyambane kwa kama putu kutani kachaychai kutani kusuka kama putu kongoma kama singi ambuka filankulu kilezwa kuka woneka wakari lava kumeku na wakari wa itla kusa mitengu ya kuabanu wakilela mimova luzyu nyave ni mrengeli wa mituri ta keke kulumu Inyambane ya nalwe kumeku na kara wale shaku kuse ngawa ni chifumele lwa ni kelo ga uo sambu ni wakike lava va terela ku kama provinsi ya chipanzi zonga lisho kukunga shukwata kuwa kucha kusitiwa mintsengu kakamsela kaena ngawa rinzela lava mahakuantiru wa kekechu luku mfumu ukumeka na ukare uchusa kuja shukwata kuwa kuengetelwa se wapakele vavanu nivilu va sukela kulumu Inyambane kwa kama putu kutani kusukela na kama putu puta senu Inyambane vanga shukota kwa vatla kuseta mitsengu kasi vakukari ngabula na avu na vaenza kwa kama putu vale vai kina singa iwona hile shuko kwa kumeka na ukare hile shuko kukoshwati cha pao ledi ita ukala tinga hile ita nao varahela kusukela lumu Inyambane kwa kama putu miliki nyentu metikashi vale maliota la nguvu na kuku mfumo ose kumeka na ukari ugula lishwa ku amali ya kungena mofa kwa kama putu nga iengetelwa. Lumu Inyambane ya relela shayu ya wanubatrisa kuwa mimofa kasi ya kuwa mahatiru wa upakili luku wakumbiru hula ula himi taksi lishwa kuwa masikuwa na lawa wanubanyingi wakumeka na wakare watumela kungena kutanu kilala amimonda ambinu michopela kwa yakati ndauto talangana ngulikitu sulika mituru ya Rad Msambiki ha Romão da Silva kunga mrangi li wa tlanganu wa wataksisha kunga wakikiki lumu ka provinsi ya Inyambane yana khamsele lebya ku akalika kona lava nga ni mimovha va nga kari va mahami taxi va vitaniwa nguvu kutani ku lavetelwa ka siku va mahatirilo wa upaki ga vanhu ni michumu yena ali hambileswi ku vonaka ku wa kurilela ka hlayo ya lava lava ku mimovha mkhanga lowu a wu rhangela ku wusuma wu bulisana hambi lava nyamitaxi lava va ku tirhisa swithuthuthu hambi leswi ni micopela leswaku va nyiselanyana kutsongwana lava va nga ni mimovha ya ku va nga swi kotaku a ku va va tirha kasi a ku va famba ni power a kaya akanda wu ya wu vhikile hambi ni wu hlayisi ga titshomba aka muganga wale Bazarut hiko na kurinzula kuwa kuengetelwa liti na kuni timali titukushiwa timali leti titunga watu kumiwa akufamine kale mbili gadush mil ifinseji yeteluwa hungu na Armindo Masingi
1: au rangeli ga Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto, ngalunga província ya Inyambane, gi kare gi kunguhata kurhisa atiresa. Kalembelege atichikela kuka kuswani ka 40 milhões wa mametikal. Loku malile yi ita kumeliwa. Zitave zikomba leza kukwela hi 15 milhões wa mametikal. Loku faniswa ni malinga vi yirihisi wa atiresa. Kalembege nga hunza malile leyi nga ve inyimela ka 25 milhões wa mametikal malili ya ma 25 milhões medikash yi vila hasi nguvu zonke na zivangiwa hikwala ka mimoya inga ve gubuta lomu a provincia patsi ni zvigirimuka zvinga ve zvioneka nzaku kata hlawula mani Armando Ngwenya i khamsele zvaku a vanyama binzu vanga karaveligi gata rulelo niti enzo a Bazaruto vakari vati hita hilumo kaku chukatisa amemiti yaje kasku vayene vasimamisa akungena kambira ni kutemba lesa kwekwala katirulo mahi wako timalileta ma 40 milioni jometikal kutani ni kuhunza titaviti kumiliwa
2: nziwata ula lezo ku makungu ya ku atiru wa kufikela andaulia ya kushaisa titsomba awahamba nanga ni shukaratu lezo shunga kona tikuini kanilisu hatsemba nuku hizu wana lezo ku shuku wana suma heka ku haku asangula kuuya kama siku nzaku na kunga sifumela shukaratu lezo shunga na zona lezo shua hinyika lisima lezo ku hisima mana hilwa ni shukaratu lezo shitaku shumwani lezo ku hinyima kanjela li yaku hila kanjela ya kufamba kwasi
1: ulaula ka Armando Ngwenya na kuhi murangeli wa Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto mwalongo ka province ya Inyambane
0: avanhu vanga gonza ama buku ya ku eta lomu Inyambane hivona lava vaula ku swakunga kuoneka akuzwanana hambukambe ni kuzwanana kusiwana ikhelo ga matiku ya tikuhombi Africa kasi aku isa pambeni ahluku Justino Nyare mu kala vanga bula ka mitru ya Radio Msambiki awole leswaku atinyipi tiwoneka ku kamatiku yo tsalangana hambukambe ni udumeli giwoneka ku swilo leswi tlhelisela ku ndzhaku anhluku wa matiku ya tikhombi Africa yena wa karhi awulawula hikwalaho ka ku kulungelwa muvulu lweyi a siku ga tikhombi Africa a khamusela leswaku tihosi leti ti nga va tiwumba hi lembe ga 1963 a nhlangano wa tikhombi Africa ku nga owa kutani organisation da unidade africana tiwa pimisa leswaku wa Africa nga kuve ndhawu leyi ya ku tshamiseka khwatsi ni ku andza hi tlhelo kun'wani Ernesto Makaringi yena loyi a nga wela leswaku mhaka ya ku kuoneka agujiguji ndzhaku ka hlawula mani ka matiko ya ku tsalangana leswi hi swona byi kumeka ku na swi karhi tlherisela ndzhaku leyi tirhanaku ni nhluku wa tikhombi Africa a wule leswaku nga lava va kumeka kona va karhi va nga humeleli lomu ka ta hlawula mani va pfumela a mihandzu kutani mihlamulo leyi yi paluxiwaku hi tiubyana leti ti lunghiselaku a hlawula mani
3: hi mavonelo ya mina swi karhati swinyingi swa mayelana ni maelesons demokrasia in particular ku va demokrasia yi nga ku va ka xitshungu kusukela mabayiru hi fika ka matiko ku lava ku va hi dyondzisana swa ku a leswi hi swi lavaka kumbe ku vhota tihosi ta hina kumbe i ku decidira ku hamba minawu ya para hi xixima swi ni fanele ku va xitshungu ka hinkwaxo xi hi va ni makungu ya ku hi nga mahisa ku yini
0: a engetele kambe ya ku kula ku va ku nyikiwa a swigondzo ka vanhu va ku tsalangana ngopfungopfu vanhu vaswa kasi a ku va tsha a wukhari ga ku va andzisa a tikuhombe Africa mungiseto ku rhandzeka ya magumu ka mahungu ya Mixula Radio Musambiki swa leswi ta va hi kuma hungu leka ku yelana ni ta mihlakano ya ku tiyisa miri ku tiveka leswaku watolo ku sangulile a mihlakano leyi ya swibelabela swa vana na valumu swikoleni na kulori i Darasi Makhondela
4: murangeli wa mitirho ya lavaswa mitirho hambukambe ni mihlakano yo tleneta miri hi xinyimo xa provhinsi ya Nyambani hi lowu awulileku leswaku swohlhe byi lunghiselwi kasi bya swi kota a ku amaphikizana ya wukhaveli ga xikhumba ni yin'wana mihlakano yo tleneta miri ravi ga swikola yi famba hi tindlela tinene Leonardo Basanyana a wula leswo a machichi ndzhaku ka loku ku vhuliwi maphikizana hi xinyimo xa provhinsi ya Nyambani yena ha tivisini leswaku a tirho wa wu lunghiseli ga tivala lomu ku fanele hikuva ku biliwa a mihlakano yo tsalangana andzeni ka maphikizana lawa wa ha simama
5: ha tshemba swa ku leswi nga mahiwa hi kip tekinika zwa lunga ku a nhlakano lowu u fambaka khwatsi na ku nghena cawe colopeteno a tikampu xa tiselectionariwile leti to tirhisiwi a kusuka hi nyamuntlha ndzi a siku ka magumu kumu hina hi tirhisana ni vaparcel va hina ntirho wa le pista primera fase yi huma hi wa sopa ra ku kutsutsumiwa masikwana la ya jogo provincial majikunza kalezwe ta simama ni va parceiro ku apisha ilungisiwa tedia 15 ya julho loko leswi vanga hitsimisa zwona yita yive jana ilungile ku ikolhere qualquer evento por isso a kusukela ka vhiki leyi taku a pixa kuta kumeka bya swi nga vhumetiwi ku a vanhu va vahlakanela hi ku ta veja na kuma hi wa ntirho lowo swi kombela swaku a 3 ya 15 ya julho a pixa yi ta veja melhores condições para ku yi akolhera majogos desportivos fase nacional.
4: A mihlakano ya ku tlanyeta miri ra vika swikola yi ta biliwa lomu doropeni ga Machichi, Patsikambi ni doropeni ga Nyambani, hulawula hi fase provincial leyi.
0: Basi mungisito kurandzeka mahungu ya mishumanyi malahi bungilo kuma kuchukele leti nkele tine luku shukutikil ulambi Tomas Solomon wakavalu yangaveka woni liga mchini Orasio Romano yana ngatama amba gichili.

0: Hoya hoya mungisetu wako ranzeka kakanza kanyi wale zunga maheka kasuganya muntla kamisha kanu ya kutanyeta miri ravi gazu kola kufule ni kafazi provincial. Aka siku ganya muntla murangeli wala vasa miti ni misha kanu ya kutanyeta miri hichinye mcha provincia ya Inyambani Leonardo Basanyani. Hiye na anga ula lisa ku zonzi zukarisu mahi waka siku afazi provincial lei yifamba itingela tineni. Ah, TVC Leonardo Basanyan lisa ku zinyingi zuma hewa akuka sivyo skota akulula metativala leti nga hosukela hekwa laka zungulu kutanu zimusu za ntumbunuku.
1: Tsamba zaku lezunga maiwa ekip teknika za lunga kuwa nchakanulu ufamba kwazi na kunga ina chawe cholo petengu. Ati kampu jati selesionari we leti tutirisiwe akusika nyamuka anzi siuga magumu.
0: Leti mutu lungi sala kukufana ni pista kufana nti nwan leti nga hotloka kufamba njani tiru
1: komo hina itirisana ni va parcela hina ntiru wale pista primera fase uma iwa so para ku kututsumiwa masikwana la ya jogo provincial majegunza kalezo ita simama ni va parcela ku a pista ilungisiwa third ya 15 ya julho loko leswi vanga hitsimisa zwona yita yive jana ilungile ku ikolhera qualquer evento por isso a kusukela ka Vic League ta ku a pista kuta kumeka zwa zwingavumetiwe ku avanhu va vahlakana le kuta ve jana kuma hi one low rikomba zwa ka 3 ya 15 ya julho a pista ita ve já melhores condições para ku ia colher mais jogos desportivos fase nacional.
0: Kulaveka a 30 milhões de meticais kunga makuma nharu magidigidi ya mamitikali kasizwa zukota akululameta zilau kasizwa zukota kululameta tivala lumu kutubili wa mishakanu ya kutsalangana. Hikumahalo kukufuleni kama pikizana lawa hibulili ni vakumbi siva madistritu ya kutsalangana lava vanga komba akushuva akuhlawuliwa ka vabeli va vona ka swikwata swa ku tsalangana kasi bya swi kota ku kumbisa a provincia. Hi ta sangula hi mukumbisi Tlhari ya district Gakanyasolo
2: Bento Mutaka hi ta kombisa ku swini hi lungisa ku le Kanyasolo a kusukela ka ma-modalidad laha hi nga na wona hi nga ni vole basket football a ticuva ni bya mathokozana. Então, isso é uma coisa que está com a canha sol. Ele está com isso, com o primeiro ou segundo lugar, o Ahim.
0: Zini munga vajela vanana luku musukili hekanya so
2: ajali simali zinga vajela kukutenka vatala vata kumbisa kuzwana na kahina kota province hichi mcha hombeleji akulua hito shkota ko aganya ata shkota ko hekayena ata tsama atrenara seni nyambani para kota kota kengena majogu ya tiku jala hito rinzala wala wale hani. Então, mas já se mais o anano, o Hengava Zela, quando tem que matar como a Hamulis matar como a Cupitira, a Cupitira Cavona, a Juluco, tem que valua.
0: Hikalu Gimwani, Kharia District, Gakamasingi, Ula Lisaku, Zininga Zunga Gunzisi, Wakasas Kota, Kavanana, Vacomba, Aumacabi, Anzini, Kamapikizana Lau.
3: Emina Francisco Sozinho Manguengue, Oku de Legamasingi, representar a técnica Wandi Bol, Wakamasingi.
0: Muvangani munga theka masingi murindzela yini aka mapikizana la hichinyi mucha province
3: hichinyi mucha province hinga ta vaka masingi hi 89 ini ma modalidad kwazi hinkwawo ene ya switiyo swa kutilungiselile tele kuta ganya
0: muti kuma muti lungisela kasi zwa zwikota ku muku avabeli vanwe na vakumeka ka chikwata chitukumbisa province ka festival national
3: eshinyi musha yena dilungiseli abezar dike swikara to swive kona porque ama fase la ama vivu kanga ku malungisela ikola ka material manje mayinta mu hinkwaso pra ikota ku ikumeka lana ene representara ben a district leswa ku itakota ku representara province la Inyambani akambile lita ku la majogo national.
0: Iviki mutovelomu zwino munga vadzela vanana kasi bya swikota ku akutsika ka ku pikizana ni vanana vanwani va ma district manwani vativana ni ku hanya kwa
3: na inga se suka vana na vagonzisi le swaku fanele kuti vaku hanya ni vanwanyani porque lo miya uko ita khangana ni vanhu vanwanyani vati shaka ti nwanyani ta ku hambana hambana enda hi fanele ku hanya ku ve munwe hi kota ku hinkweni ta ku hinyembane xa ku sungula ku vagonzisa vana na lesho e xa umbire vagonzisa nwanana le xa ku hi ya ku pitireni teki ku pitira ka ndau le ya ya ku inga khululeka hina itwana manje hinkwaswo le na hi zama ku kombisa swaku hina hi vahanye ene hi tele ku ta mahini hi mali leswi nga gonza swona durante kama hinkwawo wa matireni
0: akaleti tiyelanaku ni nhlakano wa ku vhuliwa ka mihlakano leyi ku nga nhlakano wa bola a ntlawa wa machichi wa nonga luza mahlweni ka ntlawa wa nyambani hi tlhanu ni cin'we swigolo swo kala ni nhlamulo tonyawu muchukumisi wa nyambani a tele hi ku tsaka
4: Tsakile porque ganhei la jogo leso. Avana na vate tumile va va maeles via inga lomba, né? Então e trabalho, já inga mais já com quadrela que eu tenho como bela, não pode muito tsuma do camarelo no capoeira. Porque e bela ca campo leki wa hombe wa kona wa kutala wa kona asibela ka campo le então tem que eu abela net cuidado porque podia wa kuma telezão então mas e a casa porque vama ile zwe inga zwila
0: kuni votala vangani zwikhepa zwo fana 4822 loko chukiwa leswa ku va kona va vajukisela ku va bela va nyambani kasi ku va va hlawula va ka seleção provincial ku nga ta va tirwa hombe
4: ka zwikhepa no ponzulo la nguvo porque i parte organização ai parte a mina mina ndzi tiwa ku trenar basi wa ntenku ndzi tisa zwe zwa ku trenar akho leswa zwikhepa zwa yine pa no ai mina tingizula leswi andi zwitiva
0: hi tlhalugenwani a muchukumisi wa machichi yana nga ula leswa ku zwinyingi zwi fanele ku kuva zwichicha aka mabelela ya tlawa wako ni ku bona avatolovelang ku bela ni mabota
5: mbe jacleta nunca fizeram um jogo no Real Vado pela primeira vez ter contato com o Real Vado porque sempre faziam um jogo na terra batida razão pela qual estavam jogar descalço já mas deu e vamos aprendemos alguma coisa e vamos melhorar para o próximo jogo neste caso.
0: Magezi wa mchukumisi wa machichi ndzhaku ka ku biwa hi nyambani ka ku khavelaka chikumba cha chinuna hi tlhanu wa swigolo swo kala ni nhlamulo a maphikizano ya fase provincial mamahaka lo machichi ni nyambani maphikizana ya basketball ku khavelaka chikumba cha football handball shadreji ni yin'wana mihlakano hi laha yileku hi yona yi tikombisiwa aka xigava lexi xa ku fela wu hlawula lava va faneleke wu kombisa provhinsiya ya inyambani hi lawa hi nga hi nawu xungetano hi ku vhuliwa ka xigava xa provhinsiya xa maphikizana ya mihlakano yo tlenta miri hi xinyimo xa provhinsiya ya inyambani ra viga swikola a vito ndzi Idrasiu Makondela na Antonio Khumbana.

0: ela e a lume de Taratuini.
1: Hilo sili muroza mingiseti chikatili chikota tolo vetu nyemuka wazibili hita kukalo kama ni mafambelo lumutara tuini murambo kwa hina se ichike ilo babadi kutsianu matzimbe atako hila haka usika kuma poisa karafika takonela hita mafambelo lumutara tuini ata wata ikamso lile sukunga vifambo wa viki gunzileko hita mafambelo lumaruweni ya provinsi ya nyambani hoya hoya babadi kutsianu
2: kani mambo kutaita nyikiwa amorelo kambe nyemuka wazibili kota wazibili na wazibili kumeka kula haka mintirule ya Radio Msambiki kasuko hita ula ula hili titinga mafambelu ya lumfitara tuine kafikilegi hila kuta ula ula hii masiku ya kusuka laka 15 kuya ka 21 kawetili ya mayo kasiru mkawa fitara tuja hina mkawa provinsi ya Nyambane hizu wangu ya kanganili ntimango kasi kwa la ho hii tatakutaka ngufu loko kuona kele akukala kungana timhango kusala ku hichuka he kumalisha ko loko hifananisa ni viki kingambela wa khangene ni mhango iyo kambe loko hifananisa viki ga kufana ni lembe ga kumbela even timhango tinaro kan leswe akale gilembe aina chomo zwi kumeka na zwikare zwi hitsakisa kasikota tolovelo he ambalisha ko mihandzulei yitela ka gonziselele kumeka kuna hikari hi maha lomka tindawu ta ku tsalangana ka switarato ka mikhangano lomu swikoleni letowa ku hetindawu leti va kumeka kona va karhi va kumeka vanhu hi nhlayo wa ku leha akavhikelege loko hi ya ka mintsengo kuma leswaku yikele gonziselelo ka nhlayo yi ringanaku a 6356 wala wa kufamba hemi konzo hewe hita nyikela a gonzo selero kansha yiri ngana ku a 1187 wala gonzo anilu mshukulini laha kunga hini kuringana a 60 doshi wala gonzis a kawa chembiri wami mova hiku tzala ngana kavona hiyikili gonzo selero kansha yiri ngana ku a 5209 wala fambisi akawa fambisi wama basikini hewe hinyika agonziselelo ka nhlayo wo ringana ku a 635 kasi vafambisi va switututu tiva leswaku ka provinsi ya hina ku karhi ku sumama ku vonakela leswaku ka madistrict manyingi a ntirho wa ku fambisa ka switututu wu ya phambeni hinyikile gonziselelo ka nhlayo yi ringana ku a 909 wa ku fambisa a switututu lomu ka mimovha lomu ka switututu leswi vulavulaka swona ku khilela vanhu lava va itana ku va passagero kwalaho a gonzelelo ya hina yi ve nyikelwa karingano wa 2884 wa va passagero mimovha liya ya kuma akeketlo wu nga xapa yi ve na ni vaseketeli hi vulava cobrador lava na vona yi kona gonzelelo hi kumaka kona hi karhi hi va nyika vhiki legi hi gonzele ku ringana a 1335 wawa cobrador gonzo ya hina ya chikela luma bazarini gonzo ya hina ya chikela luma switaratwini leswi ku woneka ku a wu xavisi kwalaho hi nyikile gonzelelo ka 735 wa vaxavisi va swigava swa ku tsalangana hi leti mihandzu hi kumekela kona hi karhi hi maha hi tlhelo ka gonziselelo kasi a mintirho ya vuphoyisa ka wonele lika switarato a yi nyimi laha hina ni kuma control de velocidade ku nga ku secha ka mimovha liya ku tsutsuma kasi a vhiki leki u mahele ku ringana a 58 wa mitirho hi xiyimo xa provinsi ya Nyambane kasi ku swi kota ku va ku kapitariwa a 319 wa mimovha a ka yona 54 yi nyikile swikhatiso a nga mimulta hi ku ve yi kun'wile na yi karhi yi hundzile a mpimo wa ku tsutsuma loko ku kumekaku na ku karhi ku rekomendarilwe aka undhawu ko karhi hina ni mintirho ya ku secha ka lava ku nwa a byala va vuya va khoma ti-volant kasi aka vhiki lege hi ve ni kumaha mintirho ya 48 kasi ka mintirho leyi ku sechilwe a 111 wa vachembele kasi a 5 nga 8 va kumiwile na va popilwe lava va tsalelwe swikhatiso kambe vanwani va social makarta mailano ni ntsengo wa byala legi va kumekele kuna vakari vanwile na ikare hi vulavula ngopfu kwala ka byala nga kwa fikelege mitsengo yi khwelile tolovela kumeka ni mun'we vambirhi maku atlhanu ni vanharhu va hi dzukisa kwalaho hi hlohletela ku leswaku wa kombela kota cheleletelo ku tlhelela ndzhaku timhaka ta kunwa byala hi wuya hi ta khoma mimovha kusa bya vanga mikhata aswitarateni bya hina hikwalaho ka timhaka ta byala kambe hi ya le kumbeleni ka hweti le kumbeleni ka hweti ku vonakela leswaku van'wani va kuma miholo makono miholo ya kumeka na yi karhi kwini yi nyika antamu wa ku vanhu va xava byala vanwa va vuya va khoma vulanti hikwalaho ku kombela vachembeli hi nga maheli leswo kusa swa hi wisela a tinghozi elomimiteni kasi hi ugamu kota xeleletelo ku chisiya hi le bya tshimatshima xa mafambelo ya lomu xitaratweni hi vulavula leswaku loko mula ku khatwa ka xitarato cuka ni tlhelo ka chinene cuka tlhelo ka chibaba mutlhela mi ta cuka kambe tlhelo ka chinene kasi loko u nga woneki movha mu tlhatuka ma tlhatukela manene ya kwala mi nga tsutsumi hina vafambisi va mimovha kombeliwa leswaku hi zama ku ve ni leswiya swi rekomenderiwaka va vula leswaku a movha wu fanele ku yini u fanele ku famba wuheni makaku u fanele ku famba wuheni swipanela xo karhi u fanele ku famba na wuheni makuleti refletori u fanele ku famba na wuheni matriangulo leswiya a kumeka na hi swi yisa kambe kun'wana siku bya vanga timhangu ku loko u goheka movha ra xitaratweni a wu nabyo leswiya ku hatla u lunghisa kutani ku veka ra xitaratweni swi ta kombisa leswaku laha phambeni ku ni movha wo goheka kwalaho swa kumeka swi vanga a xikarhato leti hi nga tinehaka siku heta minyika hi tlhelo ka mafambelo ya lomu xitaratweni na hi xivela leswaku provhinsi ya hina yi wa simame yi nga na timhaka ta ku halaka ka nkhata hikwalaho ka tinghozi
1: hi swona hi bungile bava dikulisani loko u tile u ta hi nyika tsutsu wa leswi ku nga ve famba lomu maruweni lomu xitaratweni bya provhinsi ya Nyembani ku tsakisa hunguleki kifambelo no nghana a provhinsiya yi nga wonelelanga kutani ku tsalela timhangu ta mimovha a swi simamisi bya leswi ka vhikileki hi nga ka gona kasi hawuya laha hi wazibila taku hi ta amba a wunene hi ta mafambelo lomu xitarateni i longoloko ta mafambelo nga ve mangimi ka mina Armindo Masengo na Bernard Salomon.

Karatu mwingise himani kideu kamwe hina kubeya kandri manyo kodzi maneka hina kuamba nisa zinzimu. Zinzimu nga kwembwe kusumbudwa ndrani galti kulela Mosambiki kubini kasi hina kupwiri apa mwipi na kwenye kwe Robert Stans na takuye timpondo. Kukaratu hindrani nga kusimami. Na weta ka kikati ke ka siwe nga tseka mambi malitu na ai ai mane bangala tsako kala bafupinya dzi dei shadash kikati ke na mane ka ko hira kutseka litu lam mb a big human class honya kuna kupide Robert Chitsons.

9:40 și după avam MB, Alberto Mucek. Yikatsi manika kundani ya usimami wa mbani singa zinzimu. Yi kongo mokala kiketi nga zi daisharesh. Daish narikikati hina tamanako drima inyama hungu. Awaluga sina sibo yoy kanga gaga neki tuomu mwenye wa mbani singa zinzimu. Inavega vali tulamu MB obijum.

0: Kukaratsu kuwa pista se distembro kabungo la ko kasi kwa zoha kama tumekil kwa tsu idrasimo kundela idrasimo haka wean.
1: Hizo na gichili za orantoni ni mwingi setu wa kuramzaka wa radi msambiki uli lisha mula kusela apika setu distembro lumdurupi ni genyo mbani ndawu ya hombi ya tama juvani kini mcha provinsi enyo mbani la hachigelu majogu zdiskurtiu zdiskolari kunga kubiliwa ka mishakani ya kutalangana ya ravi gazukola kuliliwa kwa ya kafazi nasional itabiliwa ya agosto kwa lumu provinsi ya inyambani kasu ganya monsha la haka pista leki gelja hina mishakani ya majuvani ha mishakani inga vikisiwa kasu ganya monsha ya kuyelana ni kututuma kunga korida de velocidade a kasu gaza kutalangana ula ula hiti gawa cha 60 metros chigawa cha 80 metros ni chigawa cha 100 metros kunga terceiro escalão autokakala ezo kambi ku biliwili chingwani chigawa cha kuyelana ni atletismo kutani majuvani chinga chigawa cha chichukumetela ka bola ya kubinza zwahambe ngopfu kuona ku himani a chichukumetela ya kuli hula hula hi lançamento de peso mixakano ni swigava leswi nga biliwa ka suka nyamuntlha va sukela aka madistrict ya ku talangana laha ku ni va district ku ganyambani kota tsindza ku ni va machichi ku ni va kanyasolo ka masingi ka fonyololo a ka zavalo ni ka hunwini ku tala ka vona va kona laha pati kambe ni murombeni madistrict mambiri manharhu va kala ku va nga swi kona hi wulawula eka pande mijekeni ni district bya govhoro a va kona ka leti yelanaku ni maphikizana ya majuvani loko hi cukisa hi mihandzu leyi nga biliwa ka suga nyamuntlha ka tigava leti ya ku sangula na ku tivekaku leswaku hi xikhati xa migambu ku ta biliwa va ta tsutsumisana va ta palisana kambe hi ku bela ku palisana ka majuvani ku palisana va ta palisana lava va nga swi kota ku pasa ku ya ka xigava xin'wana xigava xa vumbirhi xi ta biliwa va ta palisana magambu yalawa loko hi cukisa hi mihandzu hi ta sangula hi lancement de peso ku nga ku cukumetela a ridzi kutani a bola ya ku bindza swihambe ngopfu wisland wa murombeni hi yena a nga swi kota a ku wina a nga swi kota ku cukumetela ku ya kulu ku pala voxo na cukumetela hi ku ka timetri ta ku ringana a 9.10 leswi vulavula hi lancement de peso ya vavanuna a ka vavasati Naira Rodrigue wa lomudorobeni ganyambani hi yena a nga swi kota ku cukumetela ku tlula voxo vanhanyana a cukumetela ku ya chikela a ka 8.2 hi vulavula hi lancement de peso loko hi cukisa xingetani hi majuvani a ka primeiro xikalawu ku nga xikalawu ya 60 metros a ka vavasati Yurla Mateus wa ka n'wini a swi kotile a ku wina yena a nga tsutsuma ra nga chikela lomu va nga ringeni ku chikela kona kutani a ku chikela ka meta Yurla Mateus zin'we kambe na Leticia da Graça hi wulawula hi vavasati a ka vavanuna kona kambe ka primeiro xikalawu hi wulawula hi 60 metros Yannick wa lomudorobeni ga nyambani a swi kotile a ku wina ra nga chikela ka primeiro xikalawu ku nga 60 metros loko hi ta ka segundo xikalawu ku nga 80 metros a ka vavasati Erasmo kutani lausi ya Erasmo wa ka masengi a rhangile a chikela a ka 80 metros hi tlhelo ka vavasati kasi kona ka vavanuna kambe hi wunil Yurson Dalia wa lomudorobeni ga nyambani a tsutsumile a ra nga chikela hi wulawula hi segundo xikalawu ku nga 80 metros a ka 100 metros Cristina Jorge a rhangile a chikela wa kwalomudorobeni ga nyambani vambirhi va nga rhanga va chikela hi leswaku a ku hi swigava swimbirimbirhi a ka muhlovo ni muhlovo hi wulawula eka vavanuna ni vavasati Naira Rodrigues loyi a nga wina ka lancement de peso xa tlhele a wina a ka primeiro ka terceiro xikalawu hi wulawula hi 100 metro hi yena a nga rhanga a chikela ku siya lava va nga mi landzela hi pinda Naira Rodrigues wa lomudorobeni ga nyambani hi yena a nga wina a ka majuvani ya ku chikela ka 100 metro hi yena a nga rhanga a chikela a ka vavanuna Elton Alberto wa machichi hi yena a nga swi kota ku chikela ku sangula e ula é terceiro escalão, kunga escalão de 100 metros. Ula é Elton Alberto, uma chichi, e é nanga tutsuma, o colabó, saranga chichela, aka 100 metros. E leti, tia lana comini hand, nunca renatu, kasi, akuta, kutivisa, riona, na zikiva, kakulisa, kunyamusha, e se o gaf sangula, kandesu, de sukuma hikili, a eliminatória. Yakusangula ya leti tia lana ku ni majuvani eliminatoria le yakusangula kasi ya umbiri ita chakwa ka konya munsha ni magambo ata zvigava zvonhle leswi nga zvula laha lava takala ku zvipota ku huma aku kuma mihandzu inene hi ulaula hela vanga sikela ka tercero kala a ntshaku hi vona kunene vatu huya vatabukela laha vanga ta ha simama aka maphikizana lawa ya majuvani na kuta pikizana ku lava va kuta palisana ku lava vanga pasisiwa ku ya ka tigava chimwana hi ulaula hi primer ni segundo lugar lava hi vona va tu pasa hi ulauli nayi a muchukumisi loyi a nga langiwa ku va hlawula lava tu ya a ka tigava lexi chitaku ku nga tigava cha ku tiva lava ti kombisa province ya Nyambani ka tlhelo bya majuvani hi ulaula hi seleccionador provincial hi ta khebula nayi ka xikhati lexi hi vulavula bya leswi na hi swiwa aka mitirho ya Radio Mozambique gicile ku sivexakani gicile u ta vulavuliti ku sangula aka zvanhle leswi mihandzu yi nga hi kombisa laha ka lava va nga ve primer lugar segundo zvinhu nga nazwi bya ku sangula a mahlo ya n'wina malaha ka swa ku cukela lava ti kombisaka hi swinene magezi muni yo sangula mi nga nawu aka leswi mi nga swi vona aka xigava lexi ya ku sangula na ku tiveka ku ni gambu ku ta ve ni xigava xin'wana
2: gicini i khalimamba viti ka mina bya xintu ndhawu a xo va landzela ku bonga vapapayi ni va nga tika swivanana swi ta laha swi ta tsutsuma nyamuka hi tlhe bonga xona swivanana swi nga ta muntu sedi swi ta swi ta tsutsuma ja ka xigava lexo vala va kombisile vanana ku va swi lava ku participara ka majogo swi lama taku hi n'hweti ya August hi leswi va nga xi kombisa nyamuka bya ku saseka va tsutsumile khwati na va tsakile hi voni leswaku va kona lava nga tihita va tshama phambini fara va kota ku ya kwihi va ya finali ya ku kurke laha ka xigava ni xigava hi nga mahi la vanhu vambirhi enda va kombisile ku apa mina ndzi lava ku lendzo va kuvana ni ku va wumbirhi ka xigava lexo vana kani leswi hi na chesini ngopfu
1: ku ni zo karhi swi nga voneka xungetano hi mamahela ya kona va kona va suka ku na ku nga si biwa pepu ku ni lava cukaku lomu ko kala ku nga si cukiwa i tirho muni u ringana u kumahiwa loko ku pimiwa leswaku lomu mi nga ha swi kota a ku mu ve ni lihla bya mbilu kani leswi loko ku chikeliwa ka fazi national xikwata xi ti cukisela hi tin'wana va nga tshuka va ve ni ku phazama loko i tirho muni umahiwa
2: ya laha i gondziselelo kota u nga swi vona wena ku va ko lava nga suka kota wulileka va suka hi xihatla na yi nga swibiwa pepa leswi ho tlheni hamaha kurke swi komba ku a n'wanana i lava ku tshama phambeni ka vanghana ende swi komba ku i na ni xixumo xa ku chikela a ku yena wo vala maswileswo hi kona xi swi kurixile para ku va kota ku va tshama tento va ve ni va ni atensan a tiva swa a pipu o pistola leyi va byelaka ku kula kusuka endhawu na yi nga siba pipu na ku nga siba pistola nopodi ku a suka endhawu vagondzisi va nga laha va na ni ntirho lowu wa hombo wa ku va gondziselela va va byela ku epa kula ku rhula mbilu u ehleketa mapimu u tshama concentrado a te ku a mugondzisa bapipu u kota kusuka purke loko u suka na mugondzisi ma nga si bapipu ka xigava lexiya ka xona loko u suka mugondzisi ma nga si bapipu ku na leswi ncilongo wa ku laku ku i disclassificação enta u susiwa u ha tsutsuma enta swi nga ta ha ku pfuna nchumu u nga ta kota ku ya phambeni
1: i tirho muni ka swikombitisela i tirho muni mu humahaku hi ku laha zvigelo zimbirhi ku kuma lava fanele u kombisa provhinsia ku tsumbula vanana va tikombisa khwata province ni mihandzu kambe ya kontra i tirho muni mu humahaku kasi ku hambanisa ku xuva ngopfu mihandzu hambu kambe ni ku hambanisa ku kuma lava hakunene va nga tilungisela ku kombisa province ya Nyambani
2: leswi lavekaka laha mihandzu ni ku kota ku teka ku a ku teka lava va fanela ku kombisa a province ya Nyambane endzhaku laha hi wona hi qualidad ya Chin'wanana a teka ya Chin'wanana qualidad technical ni ku tivita ni ku tinyiketela hi leswi hi swi hlolaka ka Chin'wanana leswi.
3: Bongile magezo ya muchukumisi loyi a hlawulaku loyi a kuonelela lava va fanele ku kombisa a provincia ya Inyambani a letela na hafuni majuvani aka maphizana ya ravigalumi swikoleni ya mixakani yo dzeneta miri hi xinyimo xa tiko ga Mozambique kani leswi leti mahekaku i fase provincial xigava xa lomu a provincia ya Inyambani ya mixakani ya lomu swikoleni ya 15 yi mahekaku loma provincia ya Nyambani ximakatolo hi wulile a majuvani va kona va nga huma ka eliminatoria leyi ya ku sangula a eliminatoria ya vumbirhi yi ta maheka ni gambu kasi swa swi kota ku tiva ku hi mani loyi kunani a faneleku a ku wina rihiwa hi xiyimo xa provincia ni ku kuma xitshamo ka maphikizana hi xinyimo xa tiko ni kuma xitshamo aka swikwata leswi swa provhinsi ya Nyambani. Xa vurantlhanu ka xikhati leti vachukumisi xikwata xa kumisa technica ni van'wana lava nga kona byivanana lava nga kona ka xikhati leti laha pista va ya ku humuleni va fika kuma ku gacho karhi ku nwa mati maringano ya ku lava va kala ku vanga lava nga pasa ku ya ka xigava xin'wana va ta tlhe va wuya ni gambu kwalaha ka ndhawu leti ku nga ndhawu ya majuvani ndhawu ya hombe ya majuvani hi xinyimo xa provincia ya Inyambani hi wulawula hi tista 30 December ya akititiwa ka hakiwa libiyu leyi nga huhluliwile hikwalaha ka cingulu dineu xi kha xi ta engesela cingulu gezana ka lembe leki ga Nyan'waka hi ndhawu yi sangulaku a ku saseka hikwalaha ka vuakiteti leki mahekaku hi lawa hi nga henawu ku sangula hi ta wuya ka swikhati byin'wana kota maphikizana lawa ma hamahekaku gicini
0: lisinelo hi ku bonga kuyibe na iketu simamo ni tumo Nyawadi kubeni ka sinoko de kapixa se destembro Avelino Antônio nuye kuye kwa ipandi ya matsitsi ya risia go etela lukavo nya jogo igireka kuma batsi kuma kuni masinga Avelino ikatikawo
4: kunani Zaura Antônio ikela huya kambi kusikela kalivala ya machichi la hau gumisile kuhlakani wa umbiri wa mishule hi ukavel gabola rambuga chisate akawa wale kama boti uve ukombekisa hakunani ku wakarata ka bola ya vavasati maboti ve a chinza akawa wale kama singi hi zvigolo zvinharo zvao kala yangulu ikati gaumbiri abiwaku masingi loyi kama palasina lawa na ala au favoritismo legi anga tanagu ka chigava lechi halakanyisa atolo ibilwi nyamukhakamba khela biwa hita bula ni muchukumisi wakawa wale kama boti mister parabens wulaula ka mutirera di Mozambique muhumeleli 3-0 makweni ka masingi masingi chikele kama palasina lawa na vaku iperigoso masinga wabela a jona hi nga swona magezi munhu nga hinikaku ka xikhati lexi
5: mina ndzi lava ku khensa ku sungula a ku hi yamukela la ka maxixi bright abela maxixi i maboy ekipa a swi kota ku bela majemba hina
4: vanya
5: na Lodmila é uma boa equipa, é uma boa equipa, mas nós mostramos que temos o. Mostramos e vai começar a ganhar, a Jucota com Bela, a Lacama Bota de Lume, a Jucota com Bela, vai começar a ganhar, vai
4: começar a ganhar. Mr. Ababelo, vai Zucang, o Kubat vai estar na campanha Real Vassintética, a Colocama Bota e Cona. Babelina vai ficar aqui, ele vai fazer um mundo a Nicar com Cassivana na Lava.
5: Minha anima de Jesus, a Gulane, a futebol e onde ele quatro linhas. Pode lomi ina ibela ka kona ibela ka akachivunyi manje zwezwi ja inga kuma arelva synthetic la para ina no foi nada difícil risvoni kwazi ina ibela lezwi hitivaka
4: próximo jogo mbela na Zavala kama palasina lawa Zavala na yena humelele ka jogo ta yena matsembisa kambe ya kholo ku tave jogo leya ku karata ya kulela xikotela i maboti muni inga murindzela kuma kweni ka Zavala
5: a maboti leyi hi ta mi vona hi leyi yi nga ni gara hina loko ngena kampweni hina la kuganya ndawu vamusi fazeri dito da mazwa a chepra zwikota kuganya na savala
4: bongila vitu mister
5: Mr. Naseli Mungwambe.
4: Bogile Mr. Naseli Mungwambe chukumisa okwa wale kama bote. Tave bulanhanya na mungu Ivania, ive Ludmila, ive atkumbikisa a kahla kanloa hiku chela azgol. Uti susa kuyini Van Ludmila.
6: Ndisa kwanchile to gol.
4: Usangulile mi munhu kubela bola.
6: Usangulile dismeli. 20.
4: Himana nga kuchetela kubela bola, himana nga kuramba kubela bola kati kusangula.
6: Epro Januari.
4: Se wa bela fiki ni fiki le kai kama bola.
6: Na bela.
4: Akuvewa kulangile kutaka majogo skolari utota ona doropa gama chichi watsuka uta kuti zvisa kuyini zvakutsakisa.
6: Zvanzakisa.
4: Zvino gonzile kumakundu leno machichi utofamba na zvokaya kama bola. Zvino zvonile kungotsakisa.
6: None ndizvo zvakutara. Pachikole njawo chinzakisinge.
4: Ichi chako chikola chako.
6: Eskala 25 December.
4: I'm going to go to the house.
6: Mejan ganha mais poder e eu ando a treinar a coisa antes do que eu tava
4: bem. Linha caia, te campo te samse coin, te samse aquilo que fani lhe.
6: Isso aí era o padrão mano.
4: Se zuliku a tu gawa na gitsa ali luku a bela faz nacional, o te susa coin he, kuve o langi luku a faz nacional.
6: Zakingo.
4: O tava com.
6: Nanya niko.
4: A vatral vau é na lika, a vaku bete luku kufamo bebol. I'm going to go to the house.
6: I'm fine. I got to go. Nani, no family go home. I go is a cat to go and attack.
4: Say, Utakil.
6: Taking go.
4: She didn't got you on a chinago taking over the machine.
6: But she takes a joy, listening as you
4: go. Morning, my gears.
6: Mako, Nakai, Mona, Mako.
4: My fun, Lalo.
6: My fun, I'm a go. I want to go. I'm a gama fan go. I would tell my gama, but to go on my gears go.
4: Rezuel Magezu ya Yula mubeli wake wa kama bot na ulaula lanza kwa kuweka wa kuhumelele zvigolo zvinharo zvokala yangulu nikawa makweni kakawa welcome singi matsamela ya tabela classificativa kachikatlechi na kubelelwe amikakano mimbere zavala irangela ni sejwa tiponto kulanzela mabot ya nauni sejwa tiponto inyambane anga singabela tabela gambleg ina trejwa tiponto amikawa ele kama singi mashish na vilakulu aisingaveni tiponto ile kamanda yogumesa ama palsana lawa ya bola hira mbugachi sati mabeliwa hikanu ni yingwe amikawa inakulori Zaura Antonio hila wa matisangu kama ne haku ka katiligi gaumbiri ingena haku ka washilegi hili rimi lachi tuwa kusikela akalivala machichi lenu kubeli waku ama jogu zishkolari shika lembilegi gadush mili vinsesh chimu cha provinsi ya nyambani aka gambulegi kutaveni mikakanu hira mbugachi nuna akalivala yali kama nyala kwa lumu drupin gama chichi inakulori
0: Ingubonga Avelino Antonio, kavuga sinya matsangu ya ya uyeresede ko mailano gasi ni wasatsabo sta usnau yirega ka kipani yo ya matsitsi. Kukarat mwingi 11:34 minutos jitembiside kungulini kalongoloko usumbudwa.
7: Usumbudwa.
0: Ramuselu Nyatumbunuku Watu.
7: Musumbulwa.
8: Wankisinya koloki kukide kukide kampi hiwa mwapanya longula kusumbudwa usumbudwa muhunu hakuuma na ngubeni ngubeni lituguli mwedu limanika ku manyikeni tsaturi burahuri lanya nombilili ja lamanga tunu kizuri tulo kizu ina bura baba kuli manilina
9: kene mbata wa rungu limbi kini kwa shantino rungu ngisumbudwa ya ngubeni
8: uwe babi rungu unanirisao.
9: Ni wana masuka.
8: Wana man?
9: Ni wana masuka.
8: Masuka. Ngaibara. Risauli lagu wagu tamusera. Wakanira kupa kumani wa mani wa mani. Nga tamusesa tabu.
9: Ni kini mbato wa rungo. Rungo wa mbate saisi. Wana masuka. Shali risauli na masuka ili. Uzali mani haupa na masuki. Tepu nye zingipi. Zizi nga mani kagari. Nye mangunu. Wana magigwani havafofu wasuoni soso kao anyipingo dzotala apo hina hasuka anyipile ya mangoni ngataikota isuku mane kutumuno kale lisahulira na masuka
8: apare ku masuka masuka kandi kukusuka na
9: hata kandi kukusuka hewa suka hemaka yako chava nyipi ya mangono
8: apa kene wa masuki
9: ja tamane ka omu kambe dwanani nyipi ya ngongonyani dwana kuma kwakwe sinyamba kwa mago wakwa si kita ngudwana naye angodzi chati ari nguyo ngongonyani dwana kuma kwakwa sinyamba
8: nyamara nakati maramba
9: sinya kwa maramba
8: sigira kufuma
9: sigira kufuma kamuzi kisinga dwana naye sa hini ngwali na nyapa yo na makwakwa kambe
8: masuki makwakwa
9: masuki makwakwa
8: ngakare kudzinyumba dzikomoka pakana masuyi vana masuyi vangumaneka vana rana mani kambi kutikasoza
9: vana masuyi vangumaneka na rana bofana nyambi vana komani nandra vakoko vagale padudwana kusivia sinya simbiho ja kulmane ogo vara mudo fumutuno vabala mudo fumutuno ini sisani mutaketa rukizo uona kudwani sasa nanya sudoka nakusibye sinya tekele sinya pomansi pan ini sisani kasibidwe kino wana nyambiho
8: ja mukaka mukarata ja ukuti kukunya usumbudwa baba nkubula ni wambi watu osanana sangu ngusininga
9: ini nkubula ni sana sangu silitili hunzu ratu ambari zipari nkubula natu
8: ugira karinu uembe kawinyo
9: nyewe mbeke ni kutini ni hunzu rato izilu uromukidu masuge makwakwe nyambihu kahezea gani ito wana ndri nundruwe
8: matuka muzeka ana kurire
9: sungulole sopote ulandisa domu nyonganga brigiana na yowele kwa ginafa
8: sungu tuka sigirega wako pazama sanana
9: sungu girega samba ulandisa domu singala kati
8: ulandisa domu hiro kati
9: basha hisi tete ni nguzi ya angaza mwani uli. Tikita bia mazinganga na ugirete do usangala kazi wako na wawuti doa kuzinganga. Kubeleka jana yina, yina hema.
8: Ika jina noro masu yitukuro na nyambi.
9: Nisa upata ala ulogo kukanyi utika uwa nisa hili.
8: Ngai para baba, kudanruwa.
9: Kudanruwa angu inyo misu 23 shana.
8: Nama jukwe udandred hayo uduged hayo udandred career udandred no hozama treasury udandred no kutuma ku batavata yena nunga dandreki
9: yena danda kukulima ku hoza madima imbi yarago nimekoko ya lego hi
8: wanana wangu
9: nje hebuda to kwarta class nyajika
8: hebuda
9: ngobeni shikwatu
8: kukiana mga muna hagana kiki mo tupia koni.
9: Hello, hagana kuvete bola. Jogare dichuva. Jogare silinya nya. Nya pane urinye zedz karusu zya pane rapa.
8: Ugo kodza ku sertar yiphalana.
9: Ngiba ku sertar. Ndebo dokwangana.
8: Umu ugwana ukatsidzipa panzi kama munavanya kuma grill indiwa.
9: na dapa kuparti yangu ni kanya kama wana magiliindo wakini ndani soko avovo tepo yimenya hagana kufana sana mzingi so wana kunya kwalkere wa rabo gimbia wa hagana ingi uga unyuka timito tono pano hongo lukunzi nitapeko danda nyana wanyeni ngatumunyo limisidzimo
7: Zinombi ngoba nakulimisa re dzandrangano difiseka
9: kentangano za vovo
7: kwe uro uri dandraga ayakuba unari kunya ponya reswani
9: adanya ringa reswani wa kisumbulo apo vovo yakagaleka papaya wanga falisiri anyitsiye nkano vovo kama anuye vovo falisiri ndimanzano kwango
7: karudo veleko kuhanu uya
9: ba eh dada rangano munyikoro vovo kwangu yomunga mpeto nga vovo akuyasa shara kipeto ya ukhago iyi mnenya kufanga kuya apunga ringisa kanyi ringisa ayigirisa nyakokele migoko poina thunga he kayigirisa
7: kawuthungi ngoko
9: bosho kokoki uluza
7: Ja yeletele munhu ningako awanya vakokeri ya kumigoko.
9: Iyo yambeka kemuluza atumakoka migoko. Dundurukani kuyala lukhoko parokira futuru para sanana sako.
7: Ungu yiras.
9: Ine abunikoka ngoko kuona kene ukumbi. Iyo yala kumigoko. Janya na migoko nyohodza kwambi. Ya ankoni.
7: Ja ukaneri kushar. Unani vashara nyanya varukwana.
9: Inginawo vararo.
7: Matikwana ya nyawangi kawa huru kuninga marina nyawashara wawo wapanyari nyari sahura anu ilu mungu ningana marina
9: hey, inu ingu ningana
7: ilaku kamunya tumbunu
9: na ingwani inga kumayili
7: kwa kuima
9: kuimbati
7: wadzumero
9: wadzumea
7: kwa hiru kunyapa hasa mureki tumbati ana
9: na adanyo songo lima disoli nya semana so wadandaka mkwati
7: Ja babi ngai embera kwari udandeli kuulimisa dzinombe kohana si hanahana sibawani dzibungi
9: dandro watu sedru mwalso so ulikabinyona kusana na zimbe amasungu irini wahana etukaya dandro kiso nditukulima kama
7: yina nungafuma makayu
9: makayu yungina nimfari yungi tindelako pikizunu minyukule edzomu nyumbani Urinya hakula migongo para kuisimura mathapa. Yibeke rama. Yamba hakula migongo iyi. Mana mora mathapa nyitsanisa konzala.
7: Ta ku kenge unga kugira kunya ku uihakule migongo iyi ngasi.
9: Muuno kama urinya hakudiwo. Para nyitamane ka henu munyuromo. Nyipeko hakula. Yamba hakula monyongo kana ubisa. Pinyogo ayi nyifitivu yandangana kwango.
7: Ungehebuza sana na saku ulipaza
9: Ungehebuza kamu Ibomba kumashiyege hebuza kamu kini Ah, ulubomba kunahoza gila ni mwanangu Majisimbi somu shikuwa tunu ja Kaisema nisa tabu para kusilima hundi
7: Ja, ungingise radiba
9: Radoli inga nyefe
7: Ungingise galga
9: kumu Ungingise Ungingise
7: Kutsebe zinzi munga bono zikora
9: Zegi utudiwa alababu.
7: Kwa honga ukura wa mcheka, walishandrilanga, kani zibadura.
9: Zibadura, ilibagi hakana kiki utepewa kwa.
7: Ungu taka kwa zibadura.
9: Ungu taka kwa zibadura. Ungu taka kwa zibadura.

0: Mwengesige katina ni 14 horas ni 48 minutos. Kasa sasabu se karige de aba. Fale kupa mitumuye yi ta kuma puto. Patanu ni gititzi ya Zimbabwe. Derapa na spele kuji katina 14 oru. Marungeli ya kona kama angaba na ma gharazengi na padu kwa na oru. Jikatnya gimana matsangu yaya unyes nyawade
1: matali masimwini atindlela itinyingele ditele kini mati ampula mafambela mesta tsamseka tanela julaka kakwa
2: ai tsema ku sta tsamseka akambe masimwini ka swako na kupile
1: a swidzinana nga leswaku masimwini naka fa swupile ku sa ankama kutani naka vadzime vati bekisela ku vava tshovela vati bekisela ku vava byala swa ku hambana hambana inkama lo masimwini ku taliki hi mati kutani a mibyalo minyingi ni mintiwe hi mati masimu manyingi ma mintiwe hi mati a mpunga switsama mazumana fanele nkama wa ku tshovela michumu minyingi timbaweni mihlata andalaiku
2: eish
1: kambe hekola gaku va avana va msambiki kunene vati hitaka hi kutiza nambi mine ni suka masimwe
2: okay so ntonga ndala na tande tsikani va tlakula ri wandi simu lo ri le simu le ri wota tlakula ri swikori nyanyana kona kwa lowo
1: ashwestan
2: suka tsikani so si ni suka mina ka lo DJ Nisi so ntonga mina Daniel Mahuhushe aku Daniel wa Miloro ikona kwala kama channel film na radio Mozambique Maputo ukona na talent ngombe ka famba swinga kwala na Clifford Balloon tsema ku mikhoma ka lini ndoda mana ndonga Mozambique kasi ku rola muhla ifamba swinga ina ku tsaka tiduma ku mava
1: pe
2: pe ya mfana no umuntu wako ka Natalio
1: a vunakale deni dzisa swinene loko ni tavana ni kumeka masimu ene ku sa a switoko ni dzima hi labja kako
2: u haikila radio hlaka
1: hlaka senya
2: senya.

0: Mahungu ya nhlikani emisori provincial di Maputo. Muhlayi Monica Novela. Murengeli wa tiku Daniel Chapu a tlangela ku tihita ni ku tinyiketela ka vakhongeli va xisurumana a ku vekiseni ka mahanyelo manene ya xitshungu, ku seketela lava nga ka matshamela ya vusiwana ni ku tiyisa vumbano ka vana va tiko. Daniel Chapu a
1: Mwengesina ni 15 horas ni 1 minuto ngal tigula Mosambique ngulene ga mahungu aya maguta ku Yitonga.
2: Mahungu ya inyambani.

0: tumunya hibuzi tsangano yo yungu ni gakambe gipasu yai ga umunya mitumunya ulimi simbari gambe ni udahi mwingisi wa Radio Msumbiki mahungu kuyitonga kayo mabo hide kuma yisu mahungu ya maroni kwebulo kuna Alton Francisco Tomaj valoi kapinya mitsini keto mihani
1: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: kusina kubekela kana shela FM kana mfama ndoni yimwe na radio Mozambique nina natela lombo uri twa njari simulele natalio
1: eva loyi ali simu kunene dzi hlayela swakukazi dlani ximanga heta dashitimeleni mbuva leyo na hele ka dzi hendza
0: uko uko no dashitimeleni ari uri simu ndo vona ko tete ndo ri bicha hlangana
1: kunene Peter Tennet inkambi yakuva na dzimuka malembe lawa makhaltiki fa va muzvantswisa ngopfu swinene u va lomu khaltaka ya kona nga va mabazara nga va lomu ka ntalo wa vhano a lomu na ku biwa a vunhanga bya ku fana na byona
0: Mutu wanjani kutanga na kunga wamba National FM ndoni umwe na radio Mozambiki
2: Hai, takuna ngelo Kupani kwa tina tali wela Nukumbula wani tena Nisim la Lase ni Depro
0: Nisim la nani?
2: Lase ni Depro
0: Natalio
1: Ya kukuma waloe?
0: Walikuwa nisimu wani kumbula wako?
1: Angava tlhela phinda ku vanta mu kuma ha hombe ani mukumi nga hombe
0: ani mukumi nga hombe kwa hi ri simela runga hi hlawula sakarani
2: ambuwe ri bela ri tuli ta tena lo
0: ri tuli
1: hi ku bela mani
0: ri ku bela mani
2: la hi ri
0: kwa hi ni bela hi ni si
1: MC mani ali yini
0: MC. Alright, leswi nto nga tele ni mayena hi MC le ndo va bola rona.
1: Loko li na bya halano swi dzinganeni.
0: Dzinganeni. Ano, a phesa sina loko hi khomela ni mayena ni vana sikura kahle.
2: That's up.
0: A phesa. Na tele ku kota ku teka mani mingi siri kona kwala ho mina na vana vula ri simula kona la hi MC le ni vanga li kombela la ndo va bola rona na tele.
1: 8284304880 Ele kantisana wa switichi Maputo na le Zimbabwe Radio Mozambique ni switichi xa vhangazi zwa madzungula te kwenda Zimbabwe kuneneke hi navela leswaku kena wena nga swikota ku va u hi fonela u tirhisa 8284304880 haya mukela mwingi seti hoyo hoyo ifika hlika sana man Ab semkile mwingi sente haleno lokho kuzimile unanga baloye mungati bela dzo

0: kombaka leswaku ha nkama wun'wanyana hi ta tlhela futhi hi kotletana na vone ehe na ku vake hi ta kuma a vunanga lebyi byi kombeliweki hi ta va hi yantxa leswo na hi amukela muyingiseti haleno hoyo hoyo dipeli na yini nhlikani
1: bavaliwom
0: ni na tata
1: awu haleni batala provinces vala ku sumi xitala provincial bava ora sino simko
0: na tata
1: ani mambo tatana yi teka ni lowunene
0: a hina ka
1: a hi kule mintirhweni lomuula kuyakisa hi ya kumula koma kahle
0: hi swona hi swona
1: fanele wena wena sasakuse hi la ku chaya
0: a hi ta chaya
1: hi swona
0: hina ka tata vunanga lebyi mi nga hlawulaka byone
1: walitiva lera ali simuli leyi lwi rhandza ku lamo swiwana la mina la ni landzelela ku ni li
0: a swiwana bya ni landzelela
1: la ni landzelela
0: ni famba ni dya ntirho exilungwini
1: nga wu hembi tata
0: ya
1: yaha ku ni loko li thata ri simula hi wena ni tsaka njhani hi yona
0: hi tlangele tatana wanga hina vale leswaku n'wi ya mahlweni ku va n'wi tirha ntirho nene swona
1: alimambi tatana swi tani na wena u kumuka ya kunene u kumba swikatana ku roli
0: ni hlekane wunene
1: Yeah,
0: Ebo. 15 horas na 33 minutos. Tem que fazer com o neta, é uma chine com o bate. Dequete lá, mentine. Lesso com o que? Tá com o taco, vai com uma. Antirissano, louco, enganao. Maputo, na Zimbabwe. E aí, até que tá um nangabja, saúde, wiki. Alberto Stiva, ange, Anabela. Kombo Afrika dza Joaquim Makwakwa. Tirhisano wa namuhla u yelana ngopfu swinene ni ku va ku tlangeliwa siku bya tikunkulu Afrika siku ri tlangeliweke tolo hi xiyimo xa matiko ya tinkulu Afrika.

0: ri sungule buka kahle na vantu tuma sichawo khe ri ri kona Rosa wa mina Natalio
1: evalo ya hemukumile Thomas Chawoke Rosa wa mina
0: Rosa wa mina kwa kala uti kutano hati nindi kutaluiwa ka Rosa
1: ah loko kunene mokala munga hlayi leswaku amu ya tizeni ka kwanga kunene hayi khona swinga tilunga
2: khona swinga tilunga
0: eh swi akunga lugi chumu
1: ni nwi zumile ni kufamba ni nwi ani siela mugayo kaya kasi kutani nwi ani tlangela na Rosa
2: ni tlangela na Rosa
1: Baloye ni vunanga byi nga hlawuliwa haleno bya Joaquim Makwa kwa Combo Africa ni tive kumbe nga byi bayisa vani muyingiseti
0: Makurori tlakula kuna kwale anti ku xinxi endeka kuna tisimule na itiswa ku hikwa inama itwa kati kambe risimulanga lomu ri bale na na ri tikade mi nga zama ni ku tlakusa itwa ku lomu manjhani ka sweswi
1: hi ta kanelisana ni tintlhasa haleni leswaku ti ta vona leswaku kasi ku nga va ku enceka yini ku sa vunanga byeswo a byi twale ngopfu a halani n'wini
0: Mo tla go tsamaela ga tsa bona e tlo go tloma manje.

0: loye vunanga bya Joaki Mashiyani makoka kunene loko ako hahela Afrika kumbe mtava muni muiseta lano nanga bya vha zwitsasile tinhlazi ti amahlweni ku batitiza leswa ku miti zwezi mfambao
1: mbe. Yeah, so na kesi leswinene ku na ku hluphanyana ku tisimule na tihumi kahle ntila va nga zama ku nga lunghisisa hi tiwa kahle tisimu nga tihuma yi kona kwaleyo ka mapfutso hi swona endlaka kwalaho ku ta swi nga vulala na tani lowu tshikani teka mungwani muyingiseri a nga kona ka liqingho national fame hallo

0: enda kuna tell you ataka kuna mmiyengsera ngablana ina la anze mausa uhlawule risima na tonga hle risimla ngahlawulo ari mtola kulenyana Natalio
1: ehe baloyi abunanga lebyi byi hlawuliweke ya Alexandre Langa Zimiti
0: ngari be ibelerona
1: he hita encha sauce ile dzo unanga

0: Impela i vunangalebyo bya Alexandre Galagalalanga loko aku zimithe ina valoyi
1: na muntu wa ku hayi anga toloveliwa kwa utienda ngwazi
0: a ti yenca ngwazi hakunene swaku yena anga hlula hinkwavo kuma leswaku loko a tlhasa kuma va Mosambiki
1: swiswoka sweswo
0: icona a swi ve xita
1: hi nga teka mali mingisela national fame alo alo national fame
2: ni pfukile
1: mpfuka njhani hayi tsakile swinene ni bula na mani ni ku yi tatani cauke kunjhani ke dokodela madome munga xotani Natali wa ngakona laha eka Radio Mozambique hayi kona le ka mapudzo
0: xawani cauke hi ri kona haleno hatana ha tipfuxa kunene ngon'wine inkomu so
1: veri hi njhani mitirho ka maputo lawa Natalio swo sunulaka xinyori cauke veri ku njhani ka maputo na mitirho
0: a mintizo hi leyi mi ti fambelaka hi lomu ka ku na byala ngopfu swinene hi ku tshava ku va namuhla hi ta va hi kotlana ka michini leyi a ku va hi tlangela tiko a siku bya tikonkulu Afrika Maputo Mosambiki na Zimbabwe hi nyoxa ngopfu swinene ku va hi n'wi twala ekhani swinene ekhani mi nga hlavula vunanga
1: vana va tamarabenda uri va titsakela
0: marabenda wa haleni kwesu swi dzinganile hi ta a hi kumanga papaya swi dzinganile hi ta tlakula diloni njhinji haleno
1: hi khesile swinene batakutsikani Natalio a hi tlakusela risimu kambe kulupa hi ku a hi tivi xinci endlekaka tinsimu a ti ta huma kahle leno a ti ku xinci endlekaka ku na tinsimu ti tsakisaka swinene hi tibeloko yena Natalio kambe laha hi tike muchini xinci endlekaka tsikani a nga tlakula le risimu hi twa ku ri ta huma kahle xana ke Natalio u nga hi tlakusela hi twa ku swi ta huma ke nkarhi lowu

0: ibungile mami Shtirukumbi imbimu ya kuahishianiwa ka mami ndini ka mami Amelia Sergio auwa anotata hitamusela ngumthumwa mahaku ene kota wa msikati mthumwa utalisa ku mahangutu ngumajaha
1: Amelia Sergio nyacha chalo chalo menyambani discreet ya changa alugugisha nzinanti loans dela ka kona ofisina nani maproduct ya mina landi shavisa kubona a ofisina nzindzutela ko pintara ndawu lezi ndishavisa ku akaema alu tempelo lezi ndipindara a memova mobilia ni amaporta un hinkwaso da pintar ajuevo que mas já para mim na já dará com vocês vitera
2: se logo o tuli le he oficina com chiquela o anuna ala o pintar a combi mova vá com a da pintar a mamãe o avô mela com berrantes gai com pimisa ali já o ansaite anga pintar
1: vá com a mangani dúvida de verdade mas então para isso a dúvida é a corretira nenhuma é no anuna porque para anga rumi tipo não satisfeito
2: Mas se logo arruma, arruma na taquile.
1: Wataka.
2: Se acabou.
1: Ancamene zinga sungula kuyangena para zigonzelante loa pintura, loa mestre. A sungula ku ala. Ako dijinjali wansetirisana ni wansati. Ainda por cima leia akutira 20 wavavano. Já kuanzele mabruku. Mas então insistira mina na mamani kuwa yena. Avumela. Então, como é que eu vou mexer na minha mão? Eu vou fazer a minha mão e vou fazer a minha mão. Então, eu vou fazer a
2: minha mão. Sim, eu vou fazer a minha
1: mão. WhatsApp. Ari ningana na wayena.
2: Si ala botira kuna vho vavanuna. Avana okushanisa kumba okushanza wa hi wansati. Chitongo chitongo varhumetela yena akuna
1: nada. E vanhu va bon.
2: Ku umaisa kuni ka siku ya vanyisa chikati cha ku tendela vanana ne kusutsuma le ofisina uya pinda mo.
1: Ndzi siya chikati nyana xa ku ndzi suka akayena ndzi karhi ndzi bikile ndzi majonhle ndawu ndzi ya kombela ndawu ndzi veka vanana. Maja ndzi ya tila ndawu ndzi uya kambe hi nkama ndzi ya teka vanana va uya.
2: Lola ku ku chikati cha ku hlakana ni vanana chikati cha ku amahandiro wa ku pinda.
1: Hi zwona.
2: Ntirho lowu wa ku penda wa vevu.
1: A wu vevukanga. Ndzatuka ndzi penda a mikhukhwa va lavaka ku va va pindariwa mikhukhwa ya vona hi compressor
2: se a ku na leswaku ku tshuka ku la ku u khwela ka ndhawu ta kuma u ku kumela ku laka ku penda laha pindawu lawula ngopfu hi laha ka mikhukhwa ka tshuka u la ku khwela kasi ku kumela le henhla u chava ku tshuka wo tibayisa kota wansati
1: a masungula ndzi karhi ndzi chava maxidepos ja ndza ha chavi ku khwela ahenhla
2: ni malembe mangaki na mahandiro lo
1: dej wa wona
2: a ka dej wa malembe lawa a wu zanga u pimise ku tlhelela ndzhaku ku ei leswi na swi tshika leswi ndza ti ndira tipanela le kaya
1: nad a ndzi pimisanga swileswi hikuva ndza swi rhandza ngopfu ku mahandiro lowu hi wa ndzi tsakisa hi ku loko mina ndzi tirha antiro lowu ndzi tirha ni vavanuna i mina ndzi rhandza ngopfu ku tirha ni vavanuna hi ko vavanuna va na makufuzao va soft loko u tirha na vona entao mina ndza prefer lela ku va ndzi tshama ofisina
2: ke hina vavasati lebyi vulaka leswaku hina vavasati a hina ku zwanana
1: a hi zwanani porque kamenenyana kama ndzi nga ha gondzela a tila ta nghena munhu wa mosa lahaya ra ku tirha hi tirha xikan'we ma kona masiku ya ku a hi nga angulani kona masiku ya ku hi wa angulani ja por iso ndzi prefere ku tirha vavanuna hikuva vavanuna na hambi vo kuruka vo xidiwu minuto ja mo bula mo hleka mo yini hinkwanto wasati na byi hambani loko a chikela a munhu wa wansati munhu ta dexivisi ya nga vulavula na mina a vulavula na mexe entawu laya a nga ta swi twela ku mana ya ku a ya tiyela lahaya porque a mayelo ya dexivisi lomuku ndzi fambaka ndzi penda mamobili ya meza swa ku yiniyini a magwaldafati ya madera lomungwini loko ndzi ya kuma wasati a hi twanana maxi loko ndzi kuma nuna wa yena hi ta twanana ndzi tlhela ndzi penda ndzi tlhela ndzi huma na hi tsakile maxi loko ku hi wasati a wumiliyara an'wanyana wasati a ni wasati a ndzi rhandzi ku va ndzi tirhisana nawo loyi a nga humesa idea primera idea ya ku va ndzi nghena ofisini hi papayi magezi swi ndzi lava ku mawula ka hina vavasati hileswaku hina hi khomana hi ve hi rhandzana hi ta kula maxi loko va hina hi umiliyara umiliyara n'wana wasati u dixipurezela n'wana wasati a hi nga ta kula hi ta ya mahlweni hi dixipurezeriwa hi vanhu sempre hi tshama hansi ntao hi fanele ku ve hina vavasati hi sungula hi hina vavasati xisati xa hina hi va hi rhandzana leswaku hina hi kasi hi ta kota ku kula hi tirha ni mintirho leyi vavanuna va tirhaka entawu hi ta kun'wana xikan'we ndhawuni lego hi tirha mintirho leyi vavanuna va tirhaka
0: mzana ku wa hi diyamuketwe ngumami Amelia imbimu wa ku hi lamba Anita Makwakwa Belita ni Domingas Matilde Conge ni van'wani vachayi va ta hi ninga u change wa ku vomba ku ti ta ku kuna chia chihitanda kwa tuwa mami. Kulewa kasiku hipana, hitumela hiti ningetetela. Kwa tanga omba mami amela seri kama budi yako. Achukulewa kasiku wa mami hive hipana kukukana kupana kawa sikati. Nengi sa uchenji uwa.

0: kuti nahule kambi ni mahungu yake kuna kwatulola muno da mbili kuba koko chisimama misakano yote isa midi mwa provincia ya Nyambane fazi provinciale sekretari wa Jota ya mwa Nyambane akombela kama jani mahoro ana kuini ko Messi tibetere kati makata kuda sibo kusama pimo ni usuke kasi kuini kuba wana umangwana wa wen mahungu kambi ya Nyambane mbaro taku incha umwe wa madota kumba mila wale tukota tuwa Mosambiki umaneka mwa Nyambane kasiku niko uzivi saka chitungu titaku kuna nima kungo ama apia matumelo inti ulewa wa chitungu kukaza dupovu tilinga ngutiwa batu kuleka kuniku beni kama wanilo awe ngutiwa tilawa kukuniku kutumiswa tona ka ukalulewa mahungu kambe anyambana machamusa rutaku inchangano wachivuno chava nana uwa kujituma sewa chikanusunika za vala uchamusela tita kuona uwa uchiningela so tumiso mwasikola ni kasikari nkiso kachikani kiso chilewa kasiku ni kubana nabe humula chikarato chakua uwe kala hata hati mbisu mkwame mungu ya hikuna wakura tukuru na munu wakula manza na kabili ya nkundela kakuma bala na kumakonda tomaji valoi ngeni ya kumichinini wendi sunene. Ndana kanga mahina buwa tangu misaka nuhutisa midiwa kujuwane kamu wa provinsa tu ya Nyambane ngutungu tulidropane kama shishi niko na mwenye Nyambane o jota yemi yu mbata kuma jahana mahora na kuweka kuniko masiti betele katima kata udahe wa supipu kisa mapimo ni usuke. Isisu ngaba hili ukideke yu ndi mahina mbata kuncha umwe wa madota kumba mila watikula tuwa Mosambiki uwa udimuwa Nyambane kuweni kwa ula wete tela mawanelu wachitsu ngungutiva tila kukuni kukutumiswa tona atiru wa Asamblea da Republika. Ntumu uwa uwa ujwaneka ka ote makalo aditikula tuwa Mosambiki kuzona Centro Sul Norte. Adini ngede mahungu ka wama berano mahungu wazibili yuwa yu hingawe chubulana yo Limeru Shambuli chamusedi tititaku atitilaweka kunguini ko atitinawachi uoneka ngu mapimiso wachitungu tiva tichina tuma kadi gumida madembe mako machita Limeru Shambuli chamusela ngu utsima tsima kona ya tiva ngatila tona tsenu Nyambane
1: waifuna kumeana kanyo shako abana vela yini kuva swivile na vona Assembly da Republika ama district kun a quinta comissão e usa Assembly da Republika kun oito ama comissão matezaka já vona va rangile ku talo Nyambane vona va ngena ka ma district ina itiza a conselho de administração e tela local capital e tela na governador já vai na governador e também no conselho de estado só se lá ka diretor ka secretário geral da Assembly da Republika.
0: Itse matsema ya kona mulava yini ka xitsungu
1: a xitsungu i prova ta ipfuna hi pavata contribuir em na canha cales bona falava com as filhas sone chitava noi passando na bona assembleia ampimicia bona vai tava como que na conta calo que amba a plano estratégia assembleia da república e plano ainda tava durar 10 anos e cada 10 anos com a plano estratégico já não pode amba plano estratégico na inga fama e twist essa na bona só pa aba na vela com a ele swin ca assembleia da república pavata e funa ca só ai na vela com a assembleia da república e vejo esta ano só
0: Matu ya Limeru Shambuli di dota da kumba mila wale tukodatu wa Mosambiki angabula ni wambalano mahungu ka misho ya muno. Hahanze kamwa nzinda ka provinsi ya Nyambane vatu mida kasikani kiso kambe amua wangawa cha tumisana ni vatu kutalaka vona. Mahungu kambe anyambane machamusela kutita kuma poisa tukula tuluwa Mosambiki ngunu kutuwa kwa wanila nguta masibilo mwa stratoni machamusela takumana simama kuhini kome wanila masibilo wa maneni mwa stratoni kasuku nukukusuone kikuhala kakamloha wachitungu. Ababu utibitisa mimofa badile vide ni babu itu tumisa ngutu ni babu manobra perigoza wana taisu wakahumbe ngutu ngu kodi kudistrada kakuchamusela kadio Kilisianu Matsimbe wa departamento ya mapoisa transito amua Nyambane Matsimbe aba achomba token difikiti nga wadi chipinda mweyo wansi bitisa wa mova avide achimanwa achizibitisa mova wakwena adilivide
2: kusechilwe a sento e 11 wa vachembele ekasi a khano ni vanharo nga oito vakumiwe na vapopilwe lava vatsalelwe zvikhatiso kambe vanwani vasoselwe makarta mailano ni ntsengo wa dzvala legi vakumekele kuna vakari vanwile na hikari hula hula ngovu kwala ka dzvala nga kwa vhikile ge mitsengo ikhwelile torekela kukumeka ni munwe vambire mako a khano ni vanharo vahidzukisa kwala ho hi hloketela ku zvako wakombela kota chireletelo ku kukhelela ndzhaku timhakata kunwa byala hi wuya hi ta khoma mimovha kusa zva vanga mikhata a switaratwini zva hina hikwalaho ka timhaka ta byala

0: kuvuka hekumali zvako loko hefananisa nevhiki kungambela hwakhlangana nemhangu iyo kambe loko hefananisa vhiki ga kufana nelembe ga kumbela hive ni timhangu tinharu kanilezve akalege lembe aina chumu zvikumeka na zvikare zvihitsakisa he ambale zvako mihandzu leyi yi tela ka gondziselelo leyi kumeka kuna hekari himaha lomuka tindawu ta ku tsalangana ka switarato ka mitlhangano lomu swikoleni hetoka ku heti ndhawu leti va kumeka kona va karhi va kumeka vanhu nhlayo wa ku leha.
1: Diocleciano Matsimbe wa maphoyisa a Transito a Mwanyambane anga bula ka mithumo ya Radio Mosambika. Ngutana kunguwa na bota ngu mithumo ya chivuno cha banana iva ku chiningela tikaratera ka sikola swa vana vana sa chikandu kusunika dzavala di hungu ditako ni Sandra Masango.
2: Intlawa udziwa ku kota chivuno cha banana ngu ningela ku sigotso ka siku banana vagonta ngu tinzela tinene ani waka distritu ya zavala amo tumela ukona intlawa uwa. Makungu ya mithumo iya ila batela tinzila ta ku chikwatisa ta magondela ya banana ani waka distritu ya Zavala. Ntlawa wangu unga ta uchipakela makarteira ya kuvanana vagondela ka wona ka kutlamusela ka ntangeli wa ntlawa wa chivhunu cha vanana Arjonesi ya Sambu. Inwani mitumo inga ta uchima hangu chivhunu cha vanana ya kwela nani ta udimi hambi ni ta udau.
1: Bongi de Sandra Masango ngudi hungudi wa ungava uchita na adoka chiwa chikati kata misakano yotisa emidi chamuseletita ku sekretani wao Jota Yeme amuwa Nyambane akombela ka otsi majani mahorana ya maneka ku ka faze provinciale ya Desma Seshe disamba majoku disportivo escolar ku niko vasiti betere kati makata ku dawu zvibukusa mapimo nikusela ngoti usuke ujimane asane achamuselato kene akukunga akuchitara ngoti majani mahorana muwa didropana kanya mbani mashishi kakuloki kuna kuwe profetera nkama uwa kuweni kuwe mahatubi haa abidi achomba toko ni kuloka kuweni kuwe majana mahoro na mepimisa kumangwana wawe isingati mhakata kuweni kuwe pimisa tamuno basi acha musede ujumani asane
3: kawa gunzisi akompanyanti wa madelegasyonish para vatsama kusuhani la haka matleta ya vona para vakota ku nao so va akompanyara a komponenti teknika majwa akompanyara ku ajwa nana shvezi kumeka lumuka kunene pa shvezi tsama kuli lumuka madroga shvezi tsama kuli lumuka jiluja ku shvezi va atrapalyara a preparasyon ya vona para ako representara de forma kundigna a provincia hina kafazita
1: ujumani asane intangeli wao Jota Yeme amuwa Inyambane. Kubwata ngumahungu kambe ata misa kanuyutisa midi di hungu kambe di chamusela ko titaku asosiasyon provinsiyali basketball APB Mwanyambane iva ichumba taku watsi bila ntuma unene wakuba kuditudwe misa kanuyiwa. Presidente wa APB Alfred Lopsh va aduombe de tokene kuba majornada yawa machiva ngwachibilango haka kunene kakuchambusa katitenga vati dibadwe kamikwepa yakona. Bima hungu nguli mira chichope mahungu mangadi imanza nika abili nyankundela kakuma bala ni kumagonda Tomas Valo ingene angadi michinini hibongi deka hombe ngutu diswide na wanana kambe.
4: Mwengi side mahungu ya Inyambane.
5: Katika si za seti yore shinyons minutu jihi manikiri hichikuti sela mahungu. Mahungu yao wa mangamaneka machitani fuwitwa Bilu Nyankundela. Hitsakidi na nukutemba taku wana mavi machiko hokela nguti nzila tiwa ta tinene. Ndeni kanka manenga tinga itemisirito anaisana kama hungu hina maneka hichilava tinzila kasi takuvi hichi tsangana ni fuwitu Flavia Wasitela kasikuvi achitahi tisela tiwa tukuta matsimbelelo ya misakano iwa ikundane ka kulava vabeli avawa vanomaneka vachengeleta provincia iwa ya Inyambane amowaka misakano iwa inove chiteka inove chimaheka kasi kadonde miduwe maneka kuhidinado kwa namuwa kambika provincia ya tu ya Inyambane.

0: Ina dana kunkuwa mfu itwa bilion ya kundela ndani kakobe ya chitani nungono kuwa wa belangu nyumbani hebula wengisi unene.
1: Belangu nyumbani hebula nungunoko ya kubula ni madota hambini masungulu katika siku maisha msela nguta utomi wa unene. Belangu nyumbani hibula. Mutona bengi siwara du Msambiga nungunoko belangu nyumbani hibula. Muno hinga enda hesula nyarimi, hipola tseno nyarimi. Hitabuata ni mfundisi wa igreja metodista unida. Mfundisi uende dunguradu Msambiga alisulura muno tsenu ya rimi dina nga umane
2: Felisberto Muniz Banzi
1: tata mbanze wakambanze hatizata kuhingaba mwa ya rimi watangu makalo hambana hambana wana wakambanze wata wata huma mwa ya rimi wachi kukela hai
2: akukela amanja kazi na zona dimbandeni
1: hitideha wakula kutaziwa kota hitiziwa kutaku untange ili wa chechi iwa ya metodista kukela nguma dembe mwa
2: ni pastori wa igreja metodista unida ni tumela a zona ya ya Zavala kisiku ane nikatile kutuma tumu wa ufundi sango dilembe da 1997 ni tumela mazona ya North mazona maomba kukui kawara district di Sungu di kawara Basa mas nas zonas de Nyandoa depois trabalhei estima já mbimuya nenga uya ken until nita tumela mazona ya Mangungutu Morombeni, Masinga Thomas Nyarimi Zavala Shashai ni wili keno kutatumela de novo mazona ya tu ya uchupi kunkuni maneka cargo pastoral ya Belen igreja mazona ile ya uchupi yi katili mimbi mule yi kunga tuma umisionara waomba kutu i Gillette ngene anga neha evangeli mazona ya uchupi niwamba mazona ya dunyeni mazona ya Zavala kisiku mazona ya Nyarimi votsi vathu vale vanga womba tu vathu vanga thuma Gilletteni nguvona vanga mana evangeli na Gillette mbimile Gillette anga gondisa vathu kukhata kuphaya mikhokho ngutilinya kuphaya mipawu ngutilinya ngukona vathu votsi vanga mana a gondiselele kukhata yodima vangadimisa kutshana kasi kumana mipawu ya yingi vamana mikhokho na yi organizado mas mbimile vanga gondisiwa kudima va wa gondisiwa mhaka ya chizimu nga Bible malembe ya lawo nguona vanga uyisa a evangeli mazona ya mabanguza mazona ya Zavala mavila mukandeni ate yitsibila ya hoka mazona ya Salatiel Gwambe hiwamba aleka mazona ya vatati Sibuni tati Pashkwali Mukumbi
1: nkumbini
2: enyarimi ja mbimuile vathu vavangi ja va wathuma tivata kuphaya kwati mikhokho vaphaya mipawu ngunzila ile anga gondisa Gillette mas va wamani li evangeli nguvona va nga sungula ku tsimbilisa evangeli mazona watsi ya enyarimi yi tsibila yi hoka agwambeni Bukisu yi tsibila Mahalamba yi tsibila yi hoka mazona ya Shikorowa maomba kuto mazona ile ya Predzavor te kuni mipetso ya yingi ngutu ale kunga Chikolani nta evangeli yi hokisile toneto mazona ya uchupi kukhata va wugondzisiwa mahanyela manene ya kuviva ningu vamana mipawu vamana kuvi ni tithomba ta mikhoko ata vamana humezi mutempo ya evangeli ata evangeli ja yi tsibila mazona wotsi ya uchupi
1: ngumadembe muni hiko tata banzi
2: he wa omba omba mazomeni zungu ma mili 932, 33.
1: Ikalungutu
2: porque uona malembe lao wa misionari watu wanga tumangutu ni mazona ya agricola.
1: Ja ene mfundisi Gillette yu ajitangu hai?
2: Tangu conferência de Estados Unidos. Awa tangu conferência de Estados Unidos, kasikuta gondisa kudima mazona ya Mosambique.
1: Ido ilungu?
2: Ito ilungu. Nesikatu wangu, wakwe ni mwanana mwe yanga tanayuke, watabata gondisa.
1: Kona cheche iwa ya metudisha, kona mwa nyarimi ni zavala. Watu wache kongela iti hiti cheche?
2: Bimile vanga anga hoka jile di watu wawa angiwa wakozele igreja katolika romano. Kukona wotsi watu kutala kawa ona vanga atula vaya kozela kono. Então foi momento também de mulher vivi ya kuvi kona kupikizana kwa kujilete achilava kugondisa vathu avapadere vawanga tumelungutu masuona kuvathu vawamana gondiselele inene vayamukele kugondisiwa kudima vagondisiwa ivangela umesi kutima
1: ja kungua yochani cheche ya metudisha mwanya rimini zavala ya anza mwa enzi sadi buludwa evangeli mwakula omondotoja
2: kunko evangeli ya tsimbilangutu ya anza evangeli mazona ya zavala mazona ya nyarimi ngutungutu hichuone tele nyarimi kunko jaku ni mazona mapya manga omelela mazona ya nyakuongo mazona ya hima womba kutu zona ya beteli. Então, kuni novas zonas, uma zona ma tsimbila kukwati em relação a mbimile ingapinda.
1: Já ntuma wo chumayela evangeli wakarata mfundisi.
2: Kushumayela evangeli kukata kakarata ngutia into hinga kupreparara di gutigondo ngumayekhekete yakwe. Kukata teki ene itulela kuninga kumhaka ya jizimu. Ati lungisela kupimana, ati lungisela muyini. Hiwomba tiyatu kuninga mhaka ya jizimu. Ya karata kukula kutikombelela kukata. Uchiti kombelela, uchiti ningela ka jizimu. Unga wombo wombi tiya awu utiala kanyaku. Mas uomba ti mhaka tiya jizimu. Ti kuninga kuku uti wombo na ti hanyisa vatu.
1: Mfundisi Mbanza, masikuwa ukholo wa anza mpela, wangi wa kholo wako, kambe makati nguzi, wamba nguta krimina dadi, takuwela. Mumba tumatatine ni nchi antima hekako? Kakuwanu makongela, kambe majamba ni matali?
2: Kunku maigreja mangi ngutu. Maji timhakata ta violence ya uyivi kupatingi ngutu tamaheka. Evangeli ya tibila, evangeli ya chumayelwa kavotsi vatu. Maji kumu evangeli hinga mhaka ya policiamento kumu uma autoridade yu amba kutuapa. Uchunga tumelu na pepo, uchunga tumelu na manatiani. Então evangeli mahungu yosa seka, mahungu yosa seka batu wavangi kavati lave kugelwa ditsuri. Enkwantu evangeli yi kugela ditsuri. Ja, kungu, kawoneka tia tu vatu, vachiningwa mhaka ya chizimu, vayalakanya tia tu, vulu zambimu ya kumaha tawe, puriki, kava mani benefício. Então, ngu mbimu ileva kala kuvanga mani benefício, ngu kuala kanyaka, kuweka kukamani benefício, kwanti benefício ya utomi dapi nzukele. Ene, aombate ugashitara ankama.
1: Mfundi Simbanzi hibuata kuna ayonda, nikankama hinabuata ngu mwanga wile kelo kona, ni mwanga kulila kona. Tata mfundisi, hakuotisa kambi titaku, kawone kama siku waku, wone kangu tundu wa profeti wa ufalusu, hambini makoro wa ufalusu. Uko chana ngeona ndima? Tima wangu chana?
2: a konko vathu vavangi vatomba to va profeti a heta ena ombe satia konko atia tomelelako tine makhalo ya mangi ti mhakatia tokhata puriki vathu kha vathu vavangi vatomba kuto va profeti ena ombe satia to vanwane va vatima va profeti puriki sao vathu vaku vanga ingisi ku gelwa ngo vanwane vathangele vavo into anga achinga tumele ku geliwa tokara ngo muthangele munwane a fika un desertore into ama hako aleka kunzila ata apimisela tota yantwa tonya timahela takwe atimahela takwe entao a mayoria ya vathu vale va humesa kuma igreja de uma forma muito rápida kungu chikuluveta ngokututuma ngoto a vanwane vathu vale vakala ku vanga tumele ku thangeliwa ngo vathangeli vanhu entao atia ti parte yi woneka ku mazi tinwane tuoneka ngu parti ya kuvathu kunku khavatumele a kuthuma nguminayo ethu asingatumele kuthuma nguminayo ati lavela tinwana ati alakanya ku end tingave timu ya ntwela ako athuma ngutona puriki minaya nengwa ku khatumele ku yikumpirira kho khai lave ku yikumpirira entao ka woneka ma desafio nguto ka vathu valeva maxitin'wani ka laveka to wu thangeli datho ti vatumeli hi tumelisa kwa wu thangeli datho hi sengela nayo kuve hi sola kwatikwati maigreja mapya ale ma humelelaku kasi kuve ma ninga tigondzo puriki man'wani maigreja a ma tsibili ngu ti le ti lavekaku ti hanyisaku ti thumaku ku ti ti wusa vutomi bya van'wana ku na maigreja ya vaprofeti va vamba ku tiya into no pode a xinengwa a transfusão de sangue no pode a xichanichani entao to si ti le hi nga ta tinene ku ninga vutomi ka vathu va Mozambique ka laveka ku wu thangeli datho dati tiko hi sina wu hohotela ku gondzisa vathu ku va mahatiya ti longolokaku tin'wana ni sawudi a sawudi ke kura toda ja xipesa yi ninga ku vutomi yi daha ku votshetu vathu va mananaku ni malwala maxi ku ni vaprofeti va ku kha va tumele ku nghena ka tona ta tiya i thomu wu laveka ku maigreja kun'we ku ni wu thangeli da mfumo hi gonda ku hi namayisa ku cani ku melorara mhaka ya evhangeli maxi yi xilongoloka ni tiya ti nga leswi xi lasawu o minayo ya letiku datho mayelana ni ku hanya ka vathu ku laveka
1: muna tikota
2: ha temba to ku alakanya kwathu kota maigreja ha khongela hi vakhongelela vamakwethu a va le va mahisaku toneto ha kholwa to mfumo wathu tambe na wona wa lava nzila ya kuve hi tilunghisa para ku hutshit hi tsimbila ngumbimo yo pfana
1: yona igreja metodista unida yi humela hayi
2: igreja metodista unida yi humela a Inglaterra com nosso criador é John Wesley, reformador que viu vathu vale vanga hanya vanga hena esperança vanga hena ku temba to atia vanga tikota tiya tinga maheka ata ene a gondisa vathu ku hemanoni timhaka ti humela ku titikone datu mingangweni yathu ta koteka to hi tisengela ngoku tiningela ka tizimu hi tikota ku tisula entao dayi yi humelela igreja metodista unida a partir de Inglaterra
1: yi xipandireka para maestados unidos eku ndzhenda ka kona kala ku za yi hoka Mozambique Africa
2: kala yi hoka a Mozambique Africa por hi intermedio ya vamisionari vangi vamisionari va nga humelela kasi ku ta ninga mhaka ya tizimu wa Ken Mozambique hi na wombawomba ngo hi wombawombile ngo reya nga nawo mbamba ngo vange va missionary vanga homelela Mosambiki kutanenga mhaka ya tshisimu mazina vatango Inglaterra vanwanani vatango Estados Unidos da America
1: unzivide Bishop Somani Machado
2: Bishop João Somani Machado ngene Bishop wa unharu wa unharu akuve abela ka Bishop kukhata kuve Bishop Anglazi skriva unzunguzi ngene Bishop kukhata ka igreja ya Methodist Unida wa umbede Bishop Almeida Penicela Nyambiu Bishop João Somani Machado ngene Bishop wa unharu akuve abela athangela dibanza de igreja ya Methodist Unida
1: ukhojani ngomithumo yako
2: Bishop wanga tumangu tu ni vaparseiro va matiku mangwane ya Virginia, matiku ya Estados Unidos, matiku ya Alemanya. Ngeni Bishop anga tumangu tu kumana mabolsa vatu vava angi vaya chukolani, vaya gonda. Kunku hi greja yimaneka ni vapastori vanga va duturi. Vanga va PG porque ene athumelungu tukunku vathu vavangi vamana mabolsa vagonda kasi vauya vatathumela dibanza diti kudatho da Mosambiki
1: ja anu va cheshe iwa ya Methodist muna mahajani kasi kwini ko va bishop othele vapenda ko ka igreja Methodist vasidivalo ngo vabela ko chochikati
2: A Igreja Metodista Unida yamaha sempre a uma celebração, kunga uma festa, uma programa yaku celebrar, kutari uma programa yaku ininga valor, vatengelu vote, vanga tumela kabanza da Metodista. Ya programa yama centenário, Ahaleka ma centenário he omba omba ngo kumithumu ya vathengele vathi ina ni dia de episcopado dia de episcopado disse que dele a igreja yote ya Mosambiki não só ya Mosambiki porque a conferência ma mutsangano watu wa Mosambiki henga bispo amweyo henga só Mosambiki athumela Swatini athumela Madagascar athumela Africa do Sul atakune ditsiku ku alakanyiwa ku votshe va bishop va igreja metodista unida ka mithumu yileyo va nga hi mahela yo tshura sempre hi timaha ti programa tiyani dilembe ni dilembe ngo tshimawuwa wa setembe
1: ja anu vathangele mukumakholwa a metodista mu yi vonisa kuxani pfilupfilo yi vonaka ku masiku yawa ya makuhwa kubobwatelwa ora vathu va nga tshuka venyamaleliwa ngo wana wawe ni tona timhaka to wa takudayana muti wonisa kuxana mukhongela xana ngutitiwa muva ku muxigeletela makholo
2: igreja não só ya Methodista Unida yotse a igreja yi ni thumu wa hombe ngutu porque a chiya chidaya ku vathu ku khata ku pimisa into a chipimisa to pimisa atitumela ku pimiseni kakwe to atiyanga tipimisa ngutona mezvi muchimugela wa swelanyana ku atimana to hitiya henga tona e un processo ya kuve atipimisa to atiya tiomba ku henga tona kunku a vathu vavange va thuma ngumakuhu entao tiya ta makuhu ta maha parti ya kuve vathu va yinghena eka pecado kunga chigoho vathu non pode va womba tilo timhaka ta makuhu porque ku hemba henga ka kunene ka daya vathu entao i vathu va chifa ngo ku pimisa tsena entao timaha to vathu va lahlekeliwa ngo tin'wana ku timaha ta mangwana ngo problema ya ku vathu va destruiriwa va destruiriwa ku pima va destruiriwa malakanyo entao atiya into atipimisaku u gondisa mapimo machipasa mapimo timaha to ahanyangu tona parisi seri normal mazvi ngo ditshuri atiya makuhu ka lava ku what's my igreja ma gondisa titepeleni migangeni yathu to hinga wombeni timhaka tokala at ithanga tiwonanga ngomaso totse timhaka hiti wombeni na hechi dzivato atiya ditsuri
1: hipolisano ya remi hibula ni mfundi simbanze wa igreja metodista unida hinabela kachimbea nchigawa tatambanze hukupa ubwata chishopichiwa chonga basi wapaza mapazama uwelekedwe hai umele hai
2: ngoditsuri aneneveliki wa morombeni zona dipanga chichopichia ni wamba wamba kongo mhaka ya evangeli kumu nitsuti ni ya hanya uchopi kazavala ngo 2005 nigonda chichopi 2005 sezi nikuka ni ya tumela zavala 2007 nikuka ni ya shashaji 3-4 wani nanga tumela apena mazona ya uchopi nigonda chichopichia mwena iya nanga hanya zavala ngo malembili ya mara entao henga to sini kusigira kukwatu kuomba womba maji kudotu kudotu na gondela
1: wagondela hakuona ni ringi hawa mfundisi henga chamuse langu seno kangamu yako upola mga titocha utizi wata kuchadi debasi kuchadi ni mani
2: ane ni na taka kutijiva tu ni humela inti ni uwa kungani wasikati ya wasikati nguwa wana vahe maha ako hiti patu atu hikati kili wa mwana chimana wasikati intu auleanga dundeka ane ni chadili ni mamani Benedita Francisco Matsimbi ene e pastora wa igreja Betudista Unida tumela mazana ya Gilundu
1: uchopi ne
2: uchopi ntao pronche ne banana
1: na ukazale ya wafundisi
2: yabonga chizimu kuchi tsanganisile yabonga chizimu ayo mabensa chikatekiso ngoto kuve himanana na hisengela ntomo wa chizimu
1: mudzivana sede kucha
2: ditsore dalaveka dzivene ngukuo malembe ya ma 1995 hidzivana a igreja na hima hamithumu ya dibanza tao hiwona topa matumela yakwe mahanyela yakwe maingiselela yakwe matsurile tao hi khata ku fabisa mhaka mbimu ile kwe kutsibilisa mhaka ka igreja tsibila ya ka vabeleke ka pastori wakwe ali aka khokela kona pastori wakwe akuka aya wombomba ni vabeleke vakwe entao hinga ku hidzivana athu he khata programa athu kuve kuningela mhaka ka vathengele vathu va dibanza ngukona zva hinga formal zara chani tekani watu
1: totsi ngunlayo
2: totsi ngunayo
1: mihanzo yako nangu hihi
2: yakile nenyomba yo dzumba ka yona hine ne vanana hebonga chizimungo tonetu
1: vanana vanga
2: hine ne vanana vambidi
1: ni vona makholo
2: ana vona vakhozela vayamba lesiyamba lesa ukhongeli asileso vamba kusiyamba lesa mikawa ya ma organization
1: makugudisa mfundisi la kuvala nongono kuyiwa matso gudisa ka osi makholo a Methodist wena matso kunawo
2: muito kavotsi makholo ya Methodist Unida ni mangwani makholo votsito ha khongoteliwa kuve hiti ningela ngume khongela porque mpeme hinga ka yona singe nguto seringa ku vathu hi ringiwa nguta tingi nguta ta kombe ti khongoteliwa to hiningela mapimo ni malakanyo yathu votsito ka ku khongela kasi ku dibiniweri kasi ku yeni minara totse ti leti nga ta satan
1: Uta ndo ndakuja chana ndo ndakusela chana ya kuvala ngono wiwa ndo ndakuja chana ndikusela chana
2: ane ndo ndakusela chaya chaya na sela ngoti pod ndisela doa shave nes ngo yona ndi ndundako
1: asenoka kuja
2: ni ndunda ngoti kuja sehaka na sidunda ngoti
1: ngono kobela ngonyumba na hibule hangana ni mfundi simbanze ngabula nayo kukhala sana nyarime ngono ngonga demanza na kabili ya kundela hibongi debela ngonyumba na hibule naona na kambe
3: Bela ngunyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madota hambini masungulu kati kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene. Bela ngu nyumbani hibula.
0: Sete horas e 54 minutos, 18 mahungu.

0: Amilosa mwingi setu akuranzeka hoya hoya nika chikatle chimela kuma tsangu yata mhlakano yakutisa miri olole majogos escolares nyamukla siku ga umbiri evula longolokolo na hemnehela amatsangu yakhlakano gumesa ungabeliwa kalivale ya machichi eu kavelga bola le rirambu ga chinuna akawa ward street yale kavula kulu ube uhumelela ezigolo zvimbiri kachimwe amahlweni kakawa muakelane wale kanya solo kuvehlakano wakutsakisa laha vilankulu achele kuzvigolo zvimbiri achimwe mbele archer achimwane mbele mapaiga auya inyasoro porta e penalty yingave ibiwa mbele elderanga yakungena kachigava cha umbiri cha hlakano kulwili kala magumu archer mbele wakha wale kavilankulu anga chela achigolo cha umbiri cha vitoria kama gambulanya muke archer magezi mununga masi ya kuradi msambiki chigolechu dedikara mani kamichula hii nika tiru wangu na waka velga bola kwa taiki pala kavula
1: es gol dedico ao meu pai porque ele sempre me ensinou a chutar de baixo. Essa era a mentalidade do meu pai, eu sempre agatei essa mentalidade do meu pai. Obrigado, pai.
0: O Tascota cuia cama jogos escolares fase nacional e tive ali já com o Gonza com a escola privada Leniane, Lavato Languiu, Avata Lenu Inhambani, Vatora de Samacona, a Chipanzi, Chato Huiti Timbiri, Navato Longuicel.
1: Isso vai depender do meu pai, porque pá, eu não devo decidir de algo antes do meu pai. Meu pai sempre prioriza a escola, mas veremos em breve.
0: Magezu ya Archer, mubeli wa pambeni wakia wale kavlakulu, mchelo wachi golo kagambule giga nyamuka na ula ula, tiru loo umelo ya kuhika wako. Mapaiga mwani mchelo wachi golo, mapaiga parabenji kuve muhumele ya limakwenika inyasoru, utizwisa kuyini hanzulo munga ukota nyamuka.
2: Ukumu hingani wanga na mahina la ya ekipi, la hita la kuta hita teka achukotelu. Joa Shimbiri, Hikela Hushin, he participar Hushin. A gulin gachela, Chile Hashganga no mean, and Anga Hebon and Gachelang. Zibonga Mr. Wamina Felix, Guva Hitisalan, Hedda Gumagel.
0: Zibung Yikaratil Joku Nanya Sor.
2: Yona Yikaratili, Koda, Hikuva Wona Wona. I have Gua, I have a chum, Maji. He has Jolum Campo, Vabela Wona, Maja, a Vitoria him.
0: Mutani jogo ya ukarata ni kia wai nyambani. Wana una ni mavitoria mambiri. Akufana nangu ina kama palasana lao. Mutamkota ya sidadi nyambani?
2: Anguvu. Ni morali hushini. Ahava hipalaku. Lumuka. Mele luwa hiyo. Aigibi ya hiyo. Nadambe vilangulu. Vilangulu ya sena.
0: Zili magiezi ya mapaiga mbele opambeni kaka wa vilakulu. Jali vita la vetela Mr. Felix kaha. Aulaula kamitirara di Msambiki Mr. Parabenji Hanzulo. Unani ekipala?
3: Zinayo hilumu kakuzama kuvi hilu anu sintidi yaku hiza ichikela ka ultima jornada se possível na haha jukota kuvi hi festejar nawe li jaku huwa lava jaku luku jukoteka kada jogo jukota kuvi hi maha historia e até chikatile ichi avafanya na vava kumbisa jaku a promessa mesmo yaku vi jukota kuvi hi simama hi amakweni
0: avakuzele vokar vasole reko waganye 2-0 kela upeta vabili vaku ya pambenu uwe ya upasara mali kugumese ni kakakano. Hii mipi mesunga ena yu laya. Utsa kufikela resultado, la vetela jumanju gol.
3: Akubi treinador, Jacarat, achikati chinguani wa mahajiluku, hizo nazimaha, kukwene uzu kwa takuwe upazama. Majini chizinga lakula hizo kuhina kwa tewa treinador, kada jogo hizo kwa takuwe ikanganayo, hagonza chukari. E nza kolo kuhika jogo li nzigunzi chukari, pra próximos jogos, acredito já kwa takuwe nzi izama kuhi nchichanyana.
0: Bongelu, utave nika kanwa TVTV, nika wa doropagai nyambani, wanao melele hamzuu kumileku ka livala lele kama nyala achikotela uchie nyambani kutani kavila kulu mulini magizula
3: loko zikotela ita chemelana loko na chinga mnyo ka aku chemelana pa anzizu TV maji ati kuidaku piki nina uhashila vao
0: Zil magezi ya Felix kia mchukumisi wa seleção yali kavila kulu lei kota hinga ula inga humelela ama kweni kakawa wa distritu mwakelani ga inyasoru hi jgolu jimbiri kachingwe kuchilili Archer jingwe na mapaiga kasika kia luge inyasoru kuchilili Elder hi grandi penalidade. A kachikatlechi jakoteka akuvehizwa magezu ya mchukumisi wakawa wa inyasoru. Mister, komele, kombela kulola na wena, kombela magezu mailanu ni kakanlo uka wa wena ungalwa ate ultimu minuto kanlejo shkotangi kukala unga biwi hikawa filankulu.
4: a chaka no uma hekile né ele rimunga zwona o zwinga maheka kwala kumelena hiloza herezo hi dwash bola ja uma manje a hetsho mucha hombe nguvu mechumunyana e tsongwani nyana yinwanyana inga propose tariwa kambe hile hinga iwona hina e parte ya arbitrage ya ifala rinyana kune malasi akuwa nguvu majogador la manje pa loko hiya wa wona compensation ya kona hile ya itsongwana epa vale chef arbitre dentro de un jogo heta mahayini hena kuma manje atlango mahekile ya atlango mahekile bahlakanile bafanyana e kama jogo la matako zvita chicha
5: abafana ba shirikile niku bula ba bule magizmuno to vanyika lumbalne yari kuve ba pimisale zvako ka hakela tshe kuti nharo
4: kalo i sempre atirako u lava tshovelo wo kare ndawu lezwi ma part ya jogo i tristeza ya bona lezwi zwinene nguvu pra hina ko mwekipa loko hi kwata hi resultado le hi mahako e sina liya ku le yita ko tenge hi mahako hunza la haya
5: magezu ya mchukumisi wa klawa wa inye soro Aristides da Cruz na ula ulanza kwa klawa ku ubelwe hi chigolo chimwe ka zwimbiri klawa le ka vlakulu amalakanyisa ka imwani mihandzu ya bola ibelwe hi vavanuna klawa wale ka masingi uve uba akha waluma chichi hi muni wa zwigolo zwa kala yangolo a dropa ga nyambani gihumelela mahlweni ka inyarimi hi 4 a 2 nimeshi kubelele ba basati kota ta kuna yamba la chitichini akha wazavala humelela hi muni wa zwigolo zwa kala yangolo a mahlweni ka kawa wale ka velakolo maboti vea chinza masingi hizikolo zvinharo zvokala yangolo kasi inyambani yanao atibeleni mashishi himuni wa zvigolo zvakukala ayangolo zvalezvi watipatsa kao hashlegi ina klori Idrasio Makondela lezvi mahekile yakulo mudropeni ga inyambani kasi kule ganya mukla sugaumbereka mihlakano ya majogos escolares 2026
6: Hizwana Avelino Antonio akasi kuganya munhla kaletia lana kuni Majuvani Naira Rodrigues hiena nga tikumbisa hizwineni akutlula vonhla ka atletismo loko kupimiwa leswaku hiena nga vaka chitsamucha kusangula akazvigava zvimbiri hiulaula hi chigava cha lançamento de peso kunga kuchukumetela aridzi kutani bola ya kubinza azvikutile kuchukumetela ka timetro ta kuringana 8.2 akutseka ka kuwina aka lançamento de peso Naira ahitlela awina kambi aka 100 metros hikutsutsuma hiulaula hi Majuvani ya corrida de velocidade munwana nga va wina ka lançamento de peso leswi ka vavanuna hi Wesley wa Murombeni a chukumetele a bola ya kubinza ya chikela 9.80 metros kasi akaletitiela na hakuni 100 metros ka vavanuna a nga wina hi Elton Alberto yena hi ananga swi kota ku chikela ku sangula aka meta kutani lomu va nga ringeni ku chikelela kona aka 80 metros ka vavasati hi Lauzi ya Erasmo wa ka Masingi. Lauzi ya Erasmo hi yena a nga veka chitshamo cha ku sangula ka 80 metros kasi Yurson Dalia wa le ka Maboti hi yena a nga wina ka 80 metros ya vavanuna. Aka primeiro escalão ku nga 60 metros Yurla Mateus wa le ka Hun'wini hi yena a nga wina ka vavasati kasi ka vavanuna ku vi Yaniki Ananias wa le mudoropeni ga Inyambani. A maphikizana ya Majuvani hi lawa ma tionheka ka ma 200 metro ni 100 aka chigava chin'wani wa zithathu ya loyi ku tsika ka chigava lecho na kona ku ta biliwa lançamento manga maremeso lama tisimama ku maheka ka Majuvani. A muchukumisi loyi kunene a nga vikiwa ku onelela ni ku hlawula vabeli lava tikumbisa provincia Jacinto Zefanias hi yena a nga wula leswaku vanana va karhi va tikumbisa hi swinene na va palisana akuya aka chigava cha fase national chitumaheka kwalomu Inyambani
7: leswa Majuvani leswi karata ngopfu ri ahi ko junto n'we i kada munhu teke a titsutsumele kadi ka yena entawu leswaku podi hi swikulu xi ri ma aspectos técnicos n'we porque ikutsuma ka bona abafanyana ni manhwana bakombisa ku vana ni tamu ivana ni ku khatalela ntawu ha kholwa ku achikatile chi cha thotile ta timbiro tinhara hita zvikota ku vachukumisa boje hi zvikota ku aku kurishiri zvinwanyani lezvi fatara kuri a material makona a hundawo hi gogegi hambela vatla vangata na vahene ko ni mafali afali manwanyani vangata hi ka manwanani madirisha hambi vali mukwale kwal muka ka sidani yambani vana ni ma difficulties ntawa ma difficulties wokla ntawa pasa wokla ntawa pasa wokla boje hi kota ku kurishiri lezvi fatara kwa ati kavuti agoshe ya province ya national vata kota ku tsuma kwasi boje zvitamheka hina ha khola ni ku tsembisa ku a province ya hina yita kuma zvihiwa ka national ita
6: mova dala yini aka fazile xungetano hi magela xungetano hi mahumulela kasi zwa zwikota ku va kuma mihandzu yinani ka ku tsutsuma ka vona
7: ya laha ka magela ni ku humula hikokwalaha ku nga ni tsutsu porque loko u nga gi khwatsi u nga humuli porque a ku tsutsuma o doktezirisiswa ku lava ku vona khwatsi ya magela ya wena ni ku humula
6: magezu ya Jacinto Zefanias loko a wulawulile ntshako ka maphikizana ya eliminatoria kutani chigava cha kusangula cha majuvani andzeni ka chigava cha provincia kunga fase provincial de jogos desportivos escolares Avelino Antônio
5: basi mwingset kanzakanyi wasiku liga umbiri ga majogos escolares 2026 timu cha provincia nyambani unyimala ulungiselo inyamuka emina ngunywa gezu mugizo wako Avelino Antônio Tomás Valoi avika usaselgamchini gipelile amanziko kuna ni unwani kanzakanyu majogos escolares kwa lastichini
8: bongile Avelino Antônio na Tomás Valoi patsi drasu kima kondela e kanzakanyu lou kalabanziko magambo la lastichini 21 horas 43 minutos.

0: aya kona la chitaratu lomu a province ngembani hila maola kule zvako matasimama manyika zvikatiso kavonje vachimbiri va mova lava nga vangalandzi a milayo ya chitaratu secretary wa JM lomu a province ngembani hilo i akombela ko a kavotle vantsa lava vahlengela kwa kamhlakano ya kutisa miri chinyimotsa zvikolo basi ku vanga tipetiseli akaudzai ripukisa mapimu Antawa uchwa kukota shivunu cha banana hilo uyu unganyikela zvigotso akasiku avanana vagonza hiti ndlela leti nene le district ya Zafala. Mosungula mahungu mangale mandleni ka mina Sandra Masangu, Tomas Baloy ka ubasopi gamichini gipelile. Mapoisa ya kona chitaratu lomu a province ya ngembani hila maula kule zvako matasimama manyika zvikatiso kavonje vachimbiri va mova lavo kavangalandzi a milayo ya chitaratu inakulurwa ntirho Armindo Masingi.
1: Amapoisa ya kuonelela leti mafambelo manene lomu chitaratwini lomu a province ya ngembani makare matembisa lezvako matavi masimamisa akumahatiru wa honelele ya nhlelo yatotsuka akunwa nakare apokla mthetho itave akatisiwa aku tsutsumisa hetamu mimova aku chembela na vadakwilwe hambe nikumaha a zvinziwa nziwane lomaruweni zvinhu ka lezvi zvikala ko zvingafamelana nenawo Diocleciano Matsimbi wala kamtiru ya mapoisa hikaravika ta kuonelela ta mafamela manene lomusitaratwini ikhamusele leswaku ka vhiki nga hunza kuvi ku okhonwa a vachembele vakuringana khanwa makumi lezvi vangavi vakunwana vatsutsumisa itamu amimovha yabzi vatekelo zvipasana hangikalavo vakona vanwana vangatekelo zvipasana hikuchembele mimovha navadakwilwe
2: kusechilwe a sentu ionzi wa vachembele ekasi a khano ni vanharo nga woitu vakumiwe na vapopilwe lava vatsalele zvikhatiso kambe vanwana vasoselwe makarta mailano ni ntsengo wa byala legi vakumekele kuna vakari vanwile na hikari hivula ulangu vukwala kajwala nga kwa vuki lege mitengu ikwelile tole wala kumeka ni mungwe vambire maku atlanu ni vanharu wa hizukisa kwala ho hiyo ketela kushako wakombela kwa tachirele telu kukerela nza kutumakata kunwa jwala hivu ya itakoma mimofe kusa jwa wanga mikata abstratu ni jwahina
1: Diokisano Matsimbi ii shautili leza ku a tirlo utakuna umahiwa hiwona utembesa kule zva ku a province yesimamisa kuve inga ina timhango ta mimova
2: eka silo mka zvitarato zva hina mka province ya Nyambane a hezwa nge khanganile ni timhango akusi kwala ho he tata kutsaka ngufu loko kuonekele akukala kungana timhango ta loko hichuka he kumale zva ku loko hifananisa ni viki kingambela wa khangana ni mhango iyo kambe loko hifananisa viki ga kufana ni lembe ga kumbela hive ni timhango tinharo kani leswi akaligilembe aina chumu zvikumeka na zvikare zvitsakisa
1: Diocleciano Matsimbi wala ha kumando provincial ya PR ya mikolo ma Nyambane na hlauta hitirilo va umaha kuti tsimatsima ya ku khlisa ndzako a timhango tami mova lomaruweni ya provincia.
0: Himongile Armindo Masingi akale chikati hikumaregula kule zvako antlawa uchiwa kukota chivuno cha banana hilo unganyikela azvigonzo zvohamba nambana zvako banana vagonza hitindlala leti nene akazvikolwa zva district ya Zavala lomu a provincia ya Ngembani amakungu ya mitiro lei malavetela tindlela takuchikwatisa atagonzo akazvikolwa zva district lei amurangeli wantawa wachivuno cha banana Artioneza Sambu hilo i au la kule zvako handle ka kupakela zvigotso ka masala ogonza ka ona vapakeli kambe atimbeu hambeni zvinwana zvigonzo zvataurime hambeni kuseketela akataudahi kale chikati hi talavetela mahungu ya mihlakano ya kutisa miri laha inga tokumaga kusangula giula kule zvako sekretari wa ntlawa wa JM lomu ngembani hilo hi akombelaku akavonte vantshwa hambeni vanwani lava hlengelaku aka mihlakano ya kutisa miri chinyimo cha zvikolo kasi kuvanga tipetisela kaudzai hambeni ushavisi wa zvipipukisa mapimu ni unwi wa majala Ujmani Asani hilo yaula kule zvako avantshwa vanyingi lava kumekaku lomu a dropeni ka ngembani hambeni mashishi vafanela kasi ku vona a chikati lexi kota chikati cha ku landzelela ta vutomi gabye hambeni chikolwa yena awula leswaku laha ku nga tala a vantshwa ku kumeka vanhu lava va lavetelaka tindlela ta ku va koka va ya ka udzahi wa swiphephukisa mapimo. Osman a wule kambe leswaku a vagondzisi hambini van'wana lava va nga ni vana na lava va fanela ka siku va zama tindlela ta ku chikwatisa a vutomi bya vanana hambini ku lunghisela vana ka siku va hlengela aka mihlakano leyi ya ku tiyisa mbirhi xinyimo xa tiko leyi nga to wa yi woneka a hweti ya agosto lwa taku.
3: Wala ku kombela ku ka vagondzisi ka va acompanyanti va madelegacion para va tshama kusuhani laha ka matleta ya vona para va kota ku now so va acompanyara a component technica mas va acompanyara ku a swi vanana swi ve swi kumeka lomu ka kunene va swi ve swi tshama kule lomu ka madroga swi tshama kule lomu ka swilo swa ku swi ve swi va atrapalyara a preparação ya vona para a ku representara de forma condigna a provincia hina. Kafazita.
0: Magezu ya Osman Asani inga secretary wa OJM hiching mucha provincia ngembani na ako kandleve akavantswa ka siku vanga tingetetele ka udzai hambi ni ushavisi wa swipepukisa mapimo akamhlakano leyi ya ku tiyisa miri hiching mucha zwikolwa leyi maheka ku ka le chikati hiching mucha ma provincia. Na ya ula ula hii mihlakano leyi ya ku tiyisa miri ka le chikati hi ta lavetela na kulorwa ntirho Idrasi Makondela loyi a nga to hi nyika a xaxameto ya leswi nga wa yi fambisa swona a mihlakano leyi a ka siku ka nyamuntlha.
4: Hi byona ka siku ka nyamuntlha ka leti yelanaka ni Majuvani Naira Rodrigues hi yena a nga tikombisa hi swinene a ku tlula vontlha ka atletism loko ku pimiwa leswaku hi yena a nga veka xitshamo xa ku sangula a ka swigava swimbirhi hi ulawula hi chigava cha lançamento de peso kunga ku chukumetela a ribye kutani bola ya kubinza a zwikotile ku chukumetela ka timetro ta ku ringana 8.2 akutseka ka ku wina aka lançamento de peso Naira a hetlela a wina kambi aka 100 metros hi ku tsutsuma hi ulawula hi Majuvani ya corrida de velocidade. A munwana nga va wina ka lançamento de peso leswi ka vavanuna hi Wesley wa Murombeni a chukumetele a bola ya kubinza ya chikela 9.80 metros kasi a ka letitiela na hakuni 100 metros ka vavanuna a nga wina hi Elton Alberto yena hi yena a nga swi kota ku chikela ku sangula aka meta kutani lomu va nga ringeni ku chikelela kona. Aka 80 metros ka vavasati hi Lauzi ya Erasmo wa ka Masingi. Lauzi ya Erasmo hi yena a nga veka xitshamo xa ku sangula ka 80 metros kasi Yurson Dalia wa le ka Maboti hi yena a nga wina ka 80 metros ya vavanuna. Aka primeiro escalão ku nga 60 metros Yurla Mateus wa le ka Hun'wini hi yena a nga wina ka vavasati kasi ka vavanuna ku vi Yaniki Ananias wa le mudoropeni ga Inyambani. A maphikizana ya Majuvani hi lawa ma tionheka ka ma 200 metro ni 100 aka xigava xin'wani a wa zithathu ya loyi ku tsika ka xigava lecho nakona ku ta biliwa lançamento ma nga maremeso lama.

0: na ni vanhwana va kombisa ku vana ni tamu hi vana ni ku khatalela entawu ha kholwa ku a xikhati lexi xa tihotileta timbirhi tinharhu hi ta swi kota ku va chukumisa vuxi hi swi kota ku a ku kurixirikurixiri swin'wanyani leswi fataraka ku ri a materiyali ma kona
1: magezu ya Jacinto Zephanias loko a wulawulile ntshaku ka maphikizana ya eliminatoria kutani xigava xa ku sangula xa majuvani andzeni ka xigava xa provincia ku nga fase provincial de jogos desportivos escolares
2: hi mongile Idrasio Makondela hi mahungu lawa ya kwela ni ta mihlakani ya ku tisa miri xinyimo xa swikolo hi tagameta mahungu ya hina nyamuntlha laha hi nga vula leswaku maphoyisa ya kondza xitarato lomu provinciya Nyembani hi lawa ma vulaka leswaku ma ta sima ma manyika xikatiso ka vontlhe vachembeli va movha lava nga tova va nga landzi milayo ya xitarato yo le kambe leswaku secretary wa JM lomu provinciya Nyembani hi loyi a kombelaka aka vantshwa vo ka swi va nga tingeteteli aka wu dzayi hambeni wu xaviso swipepukisa mapimo aka mihlakani leyi ya ku tiyisa miri hi xinyimo xa swikolwa mahungu ma nga hali mandleni ka mina Sandra Masangu Tomas Valoy na Lkaubasopiga michini kipelile
3: muzile mahungu ya inyambane.

0: tikhomi kata swi maheka ka molowo wa tifula swi ta hundza ku nga hi kale kambe wa tiva ku avula leyi ya laveka kasi hi bindzu lamasin'wini
1: u li swa maheka a walakanyi ku lembe ku nga hundza ku fili munhu laa ka muyekelani wa hina xikwa nga wole xingwalangwana
0: ina katanga ndza alakanya kambe a vanhu lavayani va kun'wini hi xingwalangwandza hi ku kala va nga landzisi a swileletelo swi nga huwelelwa kasi va tivhikela eka swimuso swa ntumbunuku
1: wena u sangulile murhandziwa u lava ku sangula ku tinghenisela lomu ka ta mavingutiko u kha wa politiko
0: nada murhandziwa a muti wa wu lumukeli ka swimuso swa ntumbunuku ENGD u vekile leswaku ka masiku ya ku fana ni lawa ku fanele ku hitima a swigotso swo tirha hi magezi makandarinya televizori radio ni swin'wana hi nga tshami lomu hansi ka tinsinya leti ta hombi hi vala tivati ni majanela ni tin'wani tindlela ta vuvhikelo bya swimusi
1: hi hi ta gayini makunu
0: nyima ndzi ta tsutsuma ndzi ya laha xibankanini ndzi ya vona ku ndza xava zoga hi ta nyika vanana
1: ayeyi a swi fanele ku hi suka hi kaya hambi hi minenge hambi hi movha tshama laha kaya hina ni mabulaxa ni sumu
0: murhandziwa mina ke
1: hina hi ta na chaya ni chikendo mandziku hi ta vona ku hi mahayini tima na yona foni leyi ya wena katanga u ta ndzi kuma ni vana na kwartini hi nyimela wena ni chikendo
2: eka masiku ya tivhula ni zwingwalangwandza kutani moya fambela kule ni titambu ta magezi tinsinya ta hombe tshama kaya u vhala tivati ni majanela u tima zvoke swigotso swi tirhisaka magezi tivhikele
3: lebyo xilayelo bya muti wa wulumukeli ka swimutsi bya ntumbunuku ENGD lomu inyambani
4: ka n'wina wu xuvaka ku xava asimeto tisimbi ta mavharawu titambu ta magezi ya lomundlwini tisanita amalavatora mathangi yo chela mati ni swin'wana swigotso swa khayina leyinene u nga hakarateki yana bya leswi a Ferrage Manguela a Ferrage Manguela wa swi kota ku yi kuma laha bazarini ga mafurayira swin'we ni laha bazarini ga jilo lomu dorobeni ga inyambane le axangamu tsutsuma bya leswi u ya laha bazarini ga giwa laha Ferrage Manguela ya laha bazarini ga giwa axangamu hi laha u kumaka a chitalero laha kumiwaka switini swinene bya tipimo leti u ti lavaka Ferrage Manguela a makhevu ya hina hi lawa 87 387 589 kuna ni leya 84 24 67 589 Ferrage Manguela u yi kuma lomu dorobeni ga inyambane.

Come again. En yere re ke de kuje mbira ni baro mash. Sinare sero ke ni nga do samash. Ginare sero ke ni nga do samash. Hey hey. Gipan ranyangwe ke ni nga do so. Masu gipan ranyangwe ke ni nga do so. Nigarade, come again. Nigarade, todo mundo. Nigarade, nigarade. Tira o pé do chão assim. Hey.